ko magalul serign bim no am la muy wut fa mu jëm ci doon bim man ma ngi koy magal di tuddu ay mbiram yi sama way di beral lu ñanalam man ko ma jox say nopp deggu degg man ko ma deddu moy ku deggu degg yerna bu yag mi nanul baaxil qadim ay yoon yoon yerna

ñu duñ modi gudi kalti ne sunu mam jara mo ñu andil ki tax ñu am ay dara netli kadi ma sanan ñi mbake ba wala fe ñu fu mu doon ca mbake bari na gu jete top.

0: bokki fanweri simili mo bot ci 10h fukki waxtu ci studio sohna jara bu so borom proxane studio sohna mintolo ci Dakar ci antenne 5 réseau d'RTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dar ji tolbe ak liggey bi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh am rek ngeen fanane yalla ngeen koy endo ñu ngi am bet deli so di len nuyu te di len ziar bu baax di len ndokel di len bal wax di len balax di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala bo len ñu jéggal ñi ci nuyu bi ak ziar bi ko tedik cheikh mahamadul muntaha jewri nu khadim rasul ñu ngi ñaan sunu borom yagal ko fi lol degeural ko katinal ko tamay ko wer ay nalama ki yene ak ni serigne mam ci liggéey l'islam lokawel yalla nako moti lak jam and ko mbolam julit ak talibé yi ñaanal ko mbolam sunu kilifa diiné ci rew me kilifa ada yi ñi jitu ju ñu ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala sotir mandé ak jéggel ci seen kaw ñi ciabi won ginaaw itam law bur bi gën lañ ci yolé tolof tolof ñu dëggmal yoon tukki ci geej gi wala jéri ji wala jaw ji nek la yu timé nga suñu diiné yalla nako yalla antu mbokk yi ku mu ci ku nekk ñu ngi am mbék mu yaatu lool fekk la ci la nga nekk di la ziar bu baaxa baax te di la jox sa waccu way yeen ngi and ak la voix de la paix de la solidarité de l'espoir radio yi gungé ak ci organisation khadimul mustafa pour la solidarité ami ci ngitul serigne cheikh mbakim ni serigne aliou ñaan yalla defal ko tawfiq ta defal nuko ziar sama fatim mbakki directrice sang bolem yi nga xamni ñepp nu ngi bay seen waar fi ci daara ji tollu bi ak liggey bi di len jaajeufal bu baax bokk yal ci dibeer ju nek ci waxtu wi ni lañu baxo di anando ak yeen 10h japp midi abdoulaye sambu fegg ak sonu umu awa asken wi ci deglu bi yor yor ak auditeur yi wetil len khasaayit wala fal zikr ak lepp lo xamni modi bindu gañu bax ni waye di ci and ak gañu neex baax ci nu xusse ba ca kanam bokk ndok ak yeen ci telephone bi fi ngeen baxo di jaar te modi 88 628 1337 88 628 1337 ñaanal jeewlu ñu liggey bi serigne cheikh mbakki mu serigne aliou ñaan yalla defal kontam ta defal nako ziaru sohna fatima mbakki directrice wala ñi nga xamni ñepp no ngi bay seen waar fi li ci daara ji tol bek liggey bi di len sargal bu baakha baax te di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: aliman li khayril khalqi wa wa nasira
0: pour le auditeur yi ahlu jant bi assemble ci ñeer asdiha ou leer gi ñepp ñu ngi len di amel cyant lu and ki ngeureum ñu wax jere ngeen jeufati yalla yalla defal len ndam te defal nako yok xewele ak suture yi ak ngeene yi ay ci kon mbokki jotaay bi 10h35 mo jot u ma wotew ñu fasina and ak yeen inshallah ba midi fukki waxtu ak ñaar ci katanu sunu borom Khadim Gueye nak moy indicatif bi disque d'intro mom lañu baxu di ubé jotaay bi sa ñu tollé fi ci kanam tout inshallah nañ mëna bokkando ak yeen li nga xamni mo di wétélanté gi ay ci umu kon ma jox la nga nuyo ak bokk yi su ko défé inshallah ñu daal di tabbi ci li nga xamni mo di jotaay bi mëna yaatal and ak bokk yi comme niñ ko baxu li défé tubarkala ma sha Allah bismillah
2: ñere jëf Seigne Ibrahim ak lay ziar bu baax baax ziar mbolé ñi nga xamné ñu bay xel 55 ro réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tol bi liggéey bi di xlu jant bi assemble tiñer ak zivoaler gi FM Lougolo di bassi jamm wota jamm japplanté ak wolante banda yakar way ñetti radio yi wote jamm ak japplanté ak wolante banda yakar batay animation xassay wala fal ak zikru la bindum gañu bax ni xassay serigne touba semad bamba xadu yo su way di ñu tolu yo bi ak ziar bi tedd ko semad muntaha ñaan yalla degeel ko te katinal ko te may ko wer bambole li nga xamne nana ko yene liggey l'islam yalla nako motele jam and ko mbolen julite ak talibe way non lañ koy ñaanale bu baaxa ba mbolen kilifa diine kilifa ade yi way di dolle ñaanal bu baaxa ba jori liggey bi baye cheikh mbakki mom serigne aliou yalla deggal ko mom tam te katanal ko te may ko wer bambolen li nga xamne nan nako yene liggey l'islam yalla nako motele jamand ko mbolen julite ak talibe way di ñaanal bu baaxa ba ngi jitu yalla soti yeur mande jeegal sen kaw waato wat yalla sa faral len ñu ciabi fete ginnaw yalla genné len fofu way buñ fa genné yalla buñ fa
3: genné
2: di ziara bu baaxa ba couleur orange assemble ci ahlu jant bi assemble tiñer ak du voileur gfm di batti jamm wota jamm japplanté ak wolante banda yakar di ziara bu baaxa ba di ci sonu fatima mbakki ak wolé ñi nga xamné ñu bay sun waay ay ci bi daara ji tol bi liggéey ba non ni ziara bu baaxa ba wolum yaay boy bay boy soppé wolé reuy andi jamm ñi ma gi rakki ñepp ngi leen di bëggé bu baaxa ba ay yor yor bi doona ci 95.2 ak fego sen 88.6 94 ci diwanu jambour ñetti radio wote jamm ak jappelenté ak wolonté banga yaakar la voix de la paix la solidarité de l'espoir balé pou démé ci dimbalok organisation khadimal mustapha appel la solidarité islam ñi ngi len di béggé bu baaxa ba ñu yaatal batay ci ngeen mëna jaaram 622 1337 batay yene ngi ci daara ci sol ligé bi
0: wax nga deug gaña nga ci daara ji tol bi ak legge bi gaña nga ci réseau DTL division triangulaire de lumière wa bitim rew internet bi sen nuyo tek nako ci loxol serigne mohamoudou cissé fa neegi allemagne di ñaan yalla defal ko tawfiq ta defal nako ziar itam bu baaxa baax bokki nga xamne yep nu ngi ni bayyi xel ni mako baaxa di waxe ummu ci biir rew mek bitim rew fu ci nek bokki yaangi ñuy deglu ak ñi nga xamni sax tubarakala dañuy farawo deglu bi di bëgge jotaay tay duñu wote ni mako faral di waxe jotaay yu melni bu nu koy amal li wote lu tuti la lu bayiko ci lu bari li deglu manam azakal ci li deglu manani budé juni nit no ngi deglu ñatta ci ay wote kon la ci dess lepp tubarakala dañuy farawo li nga xamne mo mudi deglu bi ñoo ñepp nak amé nañu leen ciant lu and ak ngeureum ndax radio mom ñiyé ko cheikh ki nga xamne day deglu bolé ko di wote ak ki nga xamne tubarakala ma sha Allah mom manewul wote bi waya faral ñaaral lu jall nak mi ngi koy deglu lool amna solo bay balla jeng ma ngi lay ziar ñu mo wa cornisu dara bay mortala gay ci tam ndokel bay mbey lo xoka ñom bay cheikh kebe bay lay mom seigne abdul khader bay samba kerñang ci tam sargal bu baakha baax mersek ndakaru ko nga xam momu di bay elage bop mom serigne fallu no ngi am becc ci mom bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq sama gañu ne fofu la ci marcha chalem di ñu bayyi xel abdoulaye ndjay serviteur ñu koy bëggé bu baakha baax ñom abdoulaye yad abdoulaye jagn dongal daru xodo so marché ngelaw son yi bu badian ñu mu so wa ciow jeex ci serigne bi ñom abdou saxo job ñu leen di bëggé sonna fatissa bokki castoria di bayyi xel waxtu yi tambe li nga xamni mom di jotaay yi amé nañu leen ciant lu and ak ngeureum kulum waye ndak non itam bokki ñu deglu ci luga umi ken du leen faté 94.6 xana tek nuyo bekk ziar bi rek ci loxol bay amdi sall keur seigne fallu ci luga bay modou jeri sila bay dawdo mbeng dal jammou bëgg lu baax bay yan massar ci ngeen ñaanal elhaji malik mbocc sa borom doli ko yermand ak ngeegloy fal su ci kaw ñaanal itam serigne malik mbeng neewon joxna ci luga yalla doli ko ngeureum ak ngeegal ak mbollem way jitu yeb yalla yalla dotti yermand ak ngeegal ci seen kaw li fi nek asaman seen janaaw yaangi tim dooma dama yu umu aw
2: anama mi non lañ ko koy ñaanale mbol ñi nga xamne ñi teud fofu yalla sa yermand ngeegal seen kaw batay ñu yaatal yeen ngi ci réseau DTL a division triangulaire de lumière batay Dakar Touba Louga daara ji tol bu liggé bi yaatal ci 95.2 batay ngeen mën ñoo bayyi xel ci 88.6 94 ci diwanu Njambur non lañuy ziyara bu baaxa ba bayam bi sallu keur Seigne Fallou ge ci Lugalo bayam massar bay ay balo ci diwanu Ngeur Sar way bajjenu mi jaa ci diwanu keur Ale
3: bayam ko defal ci diwanu FM 88.6
2: bay Mustapha Mbaw non lañ koy ziyara mom itam bay balla jeng ci koni su daara ay di ci ziyara bu baax bay Samba ci diwanu Kernyang ziyara ba jeru ndjay juuf ci Samba Cheikhum Serigne Barakhou Rodia ngi len di beggé bu baax non lañuy ziyara mom itam bu baax Mam Anta Diaw ci diwanu Madiana ya su job ya bu so mo lim ñi nga xamne ñi fay baye xel jamono ji Serigne Abdou Samad mom Serigne Touba ci diwanu Madiana baye le mom Serigne Abdou Khadir Mbacke ñi ko ci ziyara ba Serigne Cheikh Cissé Talib Serigne Cheikh mom Cheikh Abdou Khadir ñi koy ziyara bu baaxa ba way du ci ni bu baaxa ba ya pende job ci diwanu Keur Seigne Niang ñi koy ziyara mom itam sama kumba jeng ni koy ziyara bu baakha ba ba ya hadi tere ci diwanu gere ba jeng fama fal ci jemun batay ñu yaatal 95.2 way di be kep ko xamantene yaangi bayyi xel te wetteliko 95.2 ñi ci borob liggey kay ñam itam ay ñi ngi leen di beggé bu baakha ba commerçant commerçante marchand ambulant ñi ci marché yi ñi ci are yi ñi ci werbe ak wekki bi ñom ñep ñi ngi leen di beggé bu baakha ba kon yaatal

0: jual halukai kariban ladal ahdai wa huwa basira.
1: Jerejef Allah ja khadim ge yalna yalla weral bat bi tubarkal ma sha Allah te weral ciri degeural katanal bu baakha baakh ak mbollem ñi nga xamni ñepp tubarkal ñi ngi koy bayyi xel waxtu wi acci kon ñu and ak Aladji Goro Mbaye inshallah ubbi li nga xam mo di buntu bi ci 88 628 1337 88 628 1337 fofu ngeen di jaar ñu joko ma ngi nuyu taximani nak bu baaxa baax ñi nga xamni ñu ngi ci dem beek dikki bi saburu tata bis ndega ndjay klando vulgarisateur yi mécanicien yi animation yi nak sante yi ñom morfal ma ngi leen di beggi bu baax metallic bois yi ak ñi nga xamni waxtu wi tembe ñu ngi ci beureub liggey kay mbokk yi di wetti ko itam li nga xamni mu di réseau DTL neena la liggey di deglu radio waaw man na nek kon nak yeen ñi nga xamni kon yeena ko nekkal yalna yalla nekkal seen jëm yoy le ñu ngi am mbekté bu baaxa baax ci rafetlu and bi ngeen di anando ak ñun ci jotaay bi ki modi Aladji Goro Mbaye mom El Hadji Baram Mbaye mom la ñu andal jamono ji tembe kon Aliou Sall Talibé Seigne Daro Sen Jaay anawa marché Daro Khodos
2: kon ñu yaatal batay ba 95.2 ay di ci bu baaxa baax ba ay mjaay borom la vérité 3 mort 5 moy tul ci Dakar ñu koy bëggé bu baax baay Aladji bok ci diwanu Dakar ay di ci ziaré bu baaxa baax sonu Fatou Sarr ci Karso Mersek ci Marik Seigne koy bëggé bu baaxa baax Serigne Aliou Lo ci diwanu Kolobane ay di ci ziaré bu baaxa baax Serigne Sembou Badiane Serigne Abdoulaye Yadd Serigne Blaye Ndiaye Serigne Tiam ay di leen di bëggé bu baaxa baax sonu Mariama Ngom ci diwanu Dakar sonu May mom Serigne Fallou ma koy bëggé bu baaxa baax abatay ñu yaatal yeen ngi ci réseau DTL Dakar ci tol bi liggéey bi ay 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 ay Serigne Bassirou Sambou Alcorane ñu koy ziaré mom itam bu baax yaawa Sambou ci Ndamatu sonu Ben Sambou ci Garbu Ndaw Baye Mbaylo ñu koy ziaré mom itam bu baax ba ñu yaatal Serigne Blaye

0: بمبلين عليك سرى ملذي أبرغي هذه غدا من بفوز يرى
1: Aladji Mohamed Lamine Bare Boy bëgg Seigne Fallou no ngi koy bëggé bu baaxa baax té diko jaajeufal diko ñaanal tawfiq Modou Kayel Ndiaye mba yaangi ci jamm Aladji Fallou bëkk ci jërëjëf jamm juanda xéewal diko ñaanal Cheikh Seck Mariam mu
2: ma xéxal yu ngi tay
1: ah maadu da melni yow fa nga branché wu fofa doxut dé fofa am ganté yow
2: génné fofu
1: nak yow liñ ba nga nek mo am problème
3: génné ci
1: FM yow ci liñu aaway nga né xam liñu aaway mom
2: fam mo fa nekkon fu bax lay don
1: liñ bobu su suul day dem ak ñew rek
2: nekk na fu bax fa mo xamna du liñ awé
1: mo ah lolay ñuru de
2: liñ jikko do dañ tamit
1: limi amé ba nga bang bari na
2: dedet
0: jaamu ya ko yeen lena
1: xare kay wasal la ka way yon nanam
0: rasul bañi kër gare kay gare
1: baba mom
0: ngay jamu yalla ko way yon nana
2: ndessan ak serigne mbacke diop te diwanu ken sanko ki ñu koy bege bu baaxa baax bismillah
1: amna koy wote da melni
2: assalamu alaykum akay diop
4: ngi jam
2: alhamdullilah
4: ablay
1: ma samba diop
4: amna solo
1: jere jeuf way
4: jakku ci amna samat
1: abdul samat
4: amna seigne samba may set
1: waaw
4: légi fi mu jéxalé bala da nga fay sol dal li dem tol la bëgg mo ko léral
1: fam jéxalé
4: bala da nga sol dal li dem tol
1: waaw
4: légi lool la bëgg mo ko léral
1: han
4: na la ko waay dé
1: wa baana inshallah
4: waaw
1: inshallah ma samba
2: den léral lool kay bay ko loxom rek
1: ah ci kaw mu lér ci man ñu koy gëreum ha
2: jërëjëf ñu koy gëreum bu baaxa baax di ko jaajëfël Serigne Massamba Diop ci Daru Karim ci tan ngërem daf koy daal di ñëlak wala ñi nga xamni ñu fi wéccëliko ci 95.2 ay batay ñu yaatal région DTL daara ji tool bi liggéey du ci ni bu baax Mam Modou mom Serigne Manar Ya Yassine mom Serigne Manar Serigne Talla Ndiaye ci diwanu Daru Khodous Mahamadou Moutala Diop ñu koy bëggé mom itam bu baax am ba la ñi nga xamni ñu fay wéccëliko jamono ji Serigne Papa ci bu ndongol Serigne Cheikh Dia Mansour ay ñu yaatal batay
1: ayuk serigne muntaha mbacke gi
0: yalla nay

0: bismillah touba ca kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33
2: wéyef
1: le orange money la ci ñeek di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yag fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
4: ku la fa di waan fa be yi yalla ñu bangalam gila ma leg fi fe
5: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impulsion sexuelle neew katan ci walu sey kilen ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
6: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeexat ci doom adama mu garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé tam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké di jalle ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jeexi say ram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sechar gi defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamne dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bay nañ ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal ji nga xamne fofu mom bo fa démé waxtu boko soxla di la ko jox inshallah bi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëna leer ci yow inshallah bi taala jëre
5: jëre jëm mbokk kon mi ngogulé lolou mom moy garab gi nga xamné kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañu amé new carte ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carte nitam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station wala ci placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro 76 484 45 16 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
7: kun fa yakul la dambe kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim serigne bar
5: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bepp xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yëmuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkom ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
0: ngen mbokki Touba mbacc ak liko weur
2: ak jam ak salam
0: ci fajum ciosan ak ada
2: bo len ku beug ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
0: dañuy liggey aljuma gaawu dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci goudi mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñewé dañu la faj ba nga wër da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yi fajj mbolém fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bañ bi metti bir bi metti ñaami fièvre ne sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
8: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guiné bissau mali nigeria du saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño nu fajj gor gu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c nosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xam ni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xam ni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat joko la
9: 76 926 08 27
2: mbolem ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
10: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
11: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëtiku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax mbacké ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
12: rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel tali bi yam sura donc sa loxo chamoñ ben kër moy kër gi am boutique bi am ministère denk ñaarelu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci kotali bi ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari buntu kër gi wagn lañu peintre ko peintre bu xonko mil bi ñu peintre ko peintre bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi kep ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dekk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïssere ko sa WhatsApp wala nga aïssere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27
13: ñi ngi Touba Guédé
12: rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture peinture bi xonko ak bu wex bo fa accès laccel tali bi yam sura donc sa loxo chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministère denk ñaarelu keur moy keur gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci ko tali bi ouf tali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay mooli bari buntu keur gi wagn lañu peinture ko peinture bu xonko mil bi ñu peinture ko peinture bu wex keur suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay warawaay da ngay wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab arab gi day and ak tour yalla and ak alcorane karim motax kuko jefandiko sa aji faju numero moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27
10: ngi jef
9: Touba ci kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyul Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fi lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jay khayman abaa wajalli la yamaskaritu
13: la wadra pe asulita te ko de espoir

0: di ci nuyu Moustapha Lo mom Serigne Saliou di ñaan Yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir jeureujeuf Moustapha Lo bacc kat ma ngi lay ziarra di la jaajeufal di la ñaanal tawfiq gu and ak taysir nuyu mbollem bacc kat yépp yi nga xamni ñi ñuy bayyi xel tay wëdi bëgg li nga xamni mom mu di jotaay bi ciantak ngeureum ñal na nuyu ma wa daru khodous en face keur Eladji Mbacke Keba bacc manam beut yu fat nopp yu xessan mourlé yoy daal
1: lol amna solo do munu ñak ci rew bi
0: fane dem na fa mu bacc ma way ay lim geen na ko so ali won ci man la newon
1: war na fa dem
0: ay yef lay genn de ay yef
1: la de waaw do am solo ngi non nak
0: amon yef ci saane yoy dama ko fonk
1: masna ko def way geñ na ko def
0: ay baccak ay nan wen ak xewar ak ay ñom ki yoy lorak
1: yoy dafa am solo
0: xet yoy dal amon dama koy faral di wax nit ñi gis nga umu bacci ñun dañ ko fonk lu way manam ku ci nek
1: jek mom lañ dan def
0: sak 1 mois wala 2 mois war nga koy def parce que xam nga lutax yow sa beuti chaque jour yaangi ya amna poussière bo xam mi ngi dugg ci sa beuti du guen sa nopp yi chaque jour amna lu ci dugg lo xam du guen sa bakkan yi chaque jour yaangi noyu lo xam ni du guen lolou nak faral ñaari boko dul bacci day dem ba ci sa mbir mom da lay indil ay problème
1: day indi problème
0: comme ça veut dire que ni auto rek auto da ngay gis bu dawe 1 mois 2 mois yobou ko ni mécanicien bi lavé wat ko defarat ko raxasat moteur bi dindi wat huile bi nangam sangam nonu ñukoy yéssalaté nak nonu lo nit war di yéssalaté li nga xamni mom di jëm
1: waaw
0: motax de len baccu
1: té day lu réparer ci bir nak
0: eh way nomu Serigne Saliou bacc
1: amna solo dal ko mënul ñak ci rew mi
0: kérok de nenaama li ay jënd man ko señ bi yofim
2: ku bëgg taxé ju
0: lo nenaama sambu moy tul jëni nenaama li ay jënd la
1: de tane moy tul jëni
0: man koy yaboy la wala sala
1: ila tuba ay jëndé joyoy kon
0: ah jëni yaboy
1: kan dama xamna dajalé na
0: am bo ngay lek kay da ngay am jig am ay lu melni ay genre séké sa lexi côté bi di xawa néwi di xawa metti waw nopp yi di xessan ah yoy faral ñaari jëni yaboy bi da koy def ak cité
1: yoy warna fa dem
0: ah yoy nak bacc da la ci dimbali ah andena sa yoy newuma li ginar la newuma li ndawalu xar la ila tuba li jën la
1: kon la na wax sa bëgg ginar neeku ci kon jën nga bëgg
0: lo mu Serigne Saliou non koy ziar bu baax te diko jaajeufal fofu ci Touba Darul Khodous ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir ak bolem bacc kat yépp ni bayyi xel jamono ji 88 628 1337 ñu joko 11h 21 minutes moy soga jot ci studio soxna jaar bu so ay ci
1: batay ñu yaatal batay 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 bi jëni Bassel Modou Kayane Ndiaye Serigne Cheikh Mariamou Seck ñu koy bëggé bu baaxa ba di ziar Basserine Dame Diop ay ci koni su belel ya Amilo ci diwanu koni su belel bitiku Tafa ñu koy ziar mom itam bu baax
0: Touba Serigne Massamba Diop nak lim doon laaj muy dal di dem tol lolu xana est ce que dama ko bayé baykat yi ba xam dal di dem tol xam nga lan moy dal di dem tol wu
1: xawma ko non
0: est ce que dama ko bayé dem kat tol yi dal di dem tol dal
1: xam xamé waxal ma xamala ci
0: lima ci xam dal di dem tol mom xamna ni deugerna teyit du son teyit amna colère teyit man na muñ dal di dem tol waaw ndax sa yo xeyé 8h ci suba ba tak ko dem ci tol ya fi yek tekki wo ko ba bangay wacc dal yi mom budé xaxam bi dal yi da koy dekk budé deggi dalu dem tol da koy dekk jambar la dé muñ kat la dé han budé lu mëna don dal yi dem tol mom xamna ni mom ah xamna day ar borom dé tey muñ kat la itam waaw muñ kat la
1: bone dañ nako ci al bi
0: waaw tey ko am ko leer waaw ta du bayyi gaaw ta xox du xox waaw xamul nak lolou moy dal yi dem tol waye man dé angle bobu de jangati nako fa xagnna nak budé dem ko toto li ñi ngi may dégg ñom peut-être dañu ko mëna jangate benen angle inshallah su ko défé mu yul am solo lool waye dal li dem tol dal xamna ni dal mom xamna melo dal li dem tol dal ko am ku ne mom war nga sant yalla ndax mëna dékku mom
1: lu metti la nak
0: lu mu metti dal li dem tol da koy dégg
1: ta
0: dalay ar yow mi nga xamni yow ya ko sol ci dégg yek xaxam yek pont yek loy dégg dal li dem tol da koy téy
1: waaw
0: motax lu am solo la ay ca 88 628 1337 11h 23 minutes khadimo wa kawni khadimala ya halim

0: ziar mbolé ñi nga xamné ñoo nga déngal tay bayyi xel jotaay bi ci tan ngeureum daf koy daal di ñaan mbolé mbolom masim wali bismillah
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah ndé lo ziar ba ndiyam
1: mbay la dé
0: ay mbay wa kay ndere jëf
2: hadi
0: mbay
2: ya jëf ay mbay dong
1: ziar ay suñu am dum ngeen
2: babu mi ngi lay dégg
1: du ba amna solo la
2: ah de jambar la machallah
1: may faral di ñew baax baax
2: ah tuarkalla tuarkalla
1: ah seigne ba sambe ma ngoy ziar baax seigne
2: basirul alquran
1: ah basirul salaw ba jambar
2: wa alquran wa deug la wa
1: basirul bayar wa
2: deug la
1: ñu ko ziar baax
2: ndaysan
1: ah di beug baax baax
2: jere jeuf tuarkalla
1: dal am dem toy mo mo tax dug dal toy
2: dal li dem toy
1: dana dem
2: tol seigne yow de xam nga dal li dem tol mom
1: dana dem
2: tol lolu dal li dem tol mom moy lan exact
1: tol am lolu ma ci xamone defay nak legui jamono ni
2: do waaw
1: param tol bu yakku
2: ko
1: bu yakku
2: waaw
1: nga tek sa tank dag ko bam yem
2: waaw
1: bu sambre bu yakku mom nga xet ko bam ki
2: waaw
1: nga dag ci wut ay luñu wax
2: war xamna
1: war yi am wogat lay doon nak
2: waaw wi am waaw wi croiser waaw
1: yi am solan ngi seug waaw xam dina jam dag dina jam
0: waaw
2: day deugar dal li dem tolo ngok
1: day dakh ndox suuf nak
2: ah day dakh ndox suuf
1: bo xegne
2: ah lolou bay kat akoy xam
1: deg na doko gis
2: tuarkalla dal li dem tolo ngok
1: amone nañ magum talibé muko manon na ci dor bela
2: waaw
1: am ko ñaan suñu borom jaral ay xam dol li leeram
2: amin ya rabbal alamin
1: lo ko dan defara ba nga sol ko day sa xel di dal lol
2: ah mom dal li dem tolo yoy
1: li waf lay doon way bax lay doon
2: ndeysan tuarkalla tuarkalla
1: lola xam dal dem tolo
2: yow kay li nga wax ni kay señ bi lol la
1: boko dan suñu buñu borom bi xam dal yi tolo ko taxaj
2: tolo ko taxaj waaw te dara
1: dal yi ñeñ dem tolo mom
2: waaw
1: sama

0: waaw deug la dem
1: waaw man ko yobou ne
0: man ko yobou ne
1: dal yi nga xam dal tola ko tax djop waaw ko suñu ko xorom xam li tola ko tax djop
0: wallahi ndeysane
1: waaw
0: ma sha Allah mbay
1: ma ngi jaar wa dal bala gep
0: amna solo
1: ep ko yewo dar bala rek
0: deug la
1: ba nga yaakar borom dar bala ma ngi ciar
0: deug la mbay
1: deysa ko njangum dongé rek bu ñu deug li yépp mu rut dugay deug rek
0: inshallah inshallah
1: borom la ko dong la xay
0: baaw dong la xay waaw
1: di ñaanal ñi wacc
0: ak ñu wacc gut waaw
1: jamm ni ngi tole di ruñu ga
0: waaw ndeysaan amna solo
1: ngi lokko ci bi
0: waaw waaw
1: di xaar osman bi Allah yalla wacc ndoxum jamm
0: jambar lañu
1: amin barkel
0: amin ya rabbal alamin amin amin
1: bak seigne touba
2: alaama
1: ñu ngi dégg baax di raay amna solo lool
0: jerejeuf jerejeuf mbay
1: ngi loom solo dugg ci bi
0: waaw tabarakallah
1: dama kay muñ ñu way dama mëna muñ ñoo xaar ma dugg
0: Allah daal di yëngutu waaw ma sha Allah jerejeuf jerejeuf
1: jerejeuf sax mu
0: sax jerejeuf jerejeuf ñu koy gërëm ha
2: jërëjëf Serigne Khadim Mbaye amna solo jërëjëf ñu koy gërëm bu baax diko jaajeufal ci an tangërëm daf koy daal di ñël ak bo lu ñi xamne mo la fe gol tay baye xel detaay bi jërëjëf ñu ngi leen di gërëm bu baax baax kon ba tay ñu yaatal réseau DTL daara ji ton bu liggéey bi 11h32
3: FM
2: bu baax liko
0: won ngok
2: yeen ngi baye xel 95.2 way fe go sen 88.6 94 ci diwanu Jamburu bismillah waaw
1: dëllu xaar ko
2: jërëjëf wa kay aha sëri Moussa ha
0: Moudou Kay
2: Kayel Ndjay té mo ha
1: ali sal ñu ko
2: di yëti dékk la op
0: la fokk
1: dag ko dañ
0: waaw
1: ñu la wolu
2: aha
1: abla sam
0: waaw Kayel
1: dëllu xaar ba
0: jërëjëf way jërëjëf Ndjay
1: amna fa bol
0: baraka mbax jërëjëf ñeesam
1: bu xaar ba
0: jërëjëf jërëjëf Ndjay aye amna solo jeureujeuf Modou Kayal Ndjay jeureujeuf itam ko nga xamni mom modi Serigne Khadim Mbaye do nek ñaari ndongay Serigne Cheikh Mariam ñu ngi ñaan Yalla defal len tawfiq ta defal nu ko ay ca 88 628 1337 kon Massamba Diop dal di dem tolo ngok ci deugar ga ca karange ga ci muñ ga ca woyof ga tubarakallah ma sha Allah Moussa Seck ñu ci nuyu Pam Dour ak Sono Fatty Sar ci Castor Sono Awa Ndjay sopp Serigne Saliou ci Sam ñu ko ci ziar bu baax di ci tam ndokel Serigne Modou Ndjay mi ngi fofu di ñu bayyi xel ak mbolé mbokk ñu fay dégglu jamono ji commerçant 1 ak 2 yépp ma ngi leen di béggé te di leen ndokel Modou Café Mam Sharaf Al Madiane Mbar ya Mam Modou min Ma Abdou Samatum Ahmadou kon ñu sétti Moustapha Seck bu Thiès
2: 95.2 bismillah
4: salam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah
4: salaamu
2: wa kay mbaw
4: bay moustapha mbaw
2: jerejeuf bay moustapha jerejeuf mbaw
4: tamara mangi lay nuyu bu baax
2: jerejeuf mang lay fay bu baax kay mbaw
4: mangi nuyu seigne ablaye sam
0: jerejeuf mbaw jerejeuf
4: mangi len di siare
2: jerejeuf mbaw
4: len ñaanal jam
2: allah amin ngeel boole aha
4: mangi siare bay balla jeng
2: bay balla jeng
4: waaw ñu siare soxna
2: Fama Fall
4: Touba Djemou
2: na ha
4: waaw mang koy nuyu diko siaré di nuyu Baye Balla Dieng diko siaré
2: Baye Balla Dieng ha
4: nuyu Oustaz Mam Cheikh Lo
2: Oustaz Mam Cheikh Lo
4: diko siaré mangi nuyu Mesek Marif diko siaré
2: aha
4: mangi nuyu Soxna Ndak Dia
2: Soxna Ndak Dia ha
4: nuyu Soxna Ndey Kassé
2: Soxna Ndey Kassé
4: waaw di nuyu Mam Khadim Sow
2: Mam Khadim Sow ha
4: ak Seigne Daoude
2: Seigne Daouda ha
4: ma ngi siar Seigne Abdourahmane Bakay Gaynde Fatma
2: Seigne Abdourahmane Bakay Gaynde Fatma ha
4: ak mbolem ay magam ak rakam
2: hmm
4: di len ñaanal guddu fa nak weer
2: jerejeuf mbaw
4: ma ngi siar bay Massambalo Keuruma Du Binta
2: bay Massambalo Keuruma Du Binta
4: di siar bay Asma Sar Ngen Sar
2: hmm
4: ma ngi siar bayam di sall ke Seigne Fallu
2: hmm bayam di sall
3: Kenya FM
4: bay Modou Jeri Sila
2: hmm
4: siare bay Basir Mbodj
2: bay Basir Mbodj aha
4: ani siare mbokki talibe yeb
2: jerejeuf mbaw
4: di len ñaanal guddu fa nak weer
2: ala amin
4: ani siare Seigne Cheikh Mbacke mom Seigne Aliou
2: hmm
4: siare mbokkam Seigne Khadim Mbacke Mohamed
2: Seigne Khadim Mbacke Mohamed
4: wa di len ñaanal guddu fa nak weer
2: Allah amin.
4: Mangi siare kep kuy wetli ko radio be rek. Dialu nak di siare Seigne Ibrahim Sambu.
2: Ndaysan.
0: Jerejef.
4: Ba dila laji tam sunu mbiru ñaarel bobé mu don labat fu mu toll.
2: Ñemew.
4: Am nga bobo ba say waxato ma ci dara.
0: Bay mu soir.
2: Ñemew.
0: Man kat ñaarel ba da am ñuma digon ño xamni da mel lañ ma digon dem ci gennat.
2: Mom mi mo ñëmé ñëpp taxaw na
0: waaw man kay man wa bëggul diñ nañ ma ci antenne bi baye mbey lo dit na monsieur waye man ñima digon dama leena déggatul
2: mom mi mo demut am mo ñëmé wut
4: ken waxa mbaag yow ya ragal topoto
0: dedet man kay dañ ma wonu buntu bu leer ah loolu dama jaa
2: taxaw di kulay may ka de gis nga taxaw
4: ah
0: hmm ah tay waaw mom kay dañ la
4: kay
2: jerejef cian tangeureum daf koy daal di ñu wa di ci ziaraba ba bay Ibrahima Diaw ci jéewal bay Malik di ñaanal bu baaxa ba bay Malik bo yalla so tiyer ma ndey jëgge ci kon serigne Malik Beng wa di ziaraba bu baaxa ba bay Ndiaga Gueye ci diwanu RTS bu Louga serigne Cheikh ma ngi koy bëgge bu baaxa ba serigne Yoro Diallo wilaya ci Louga anu luñ koy ziaraba momi tam bu baaxa bay Ñang ci diwanu Louga lo ñu koy ziaraba bu baaxa ba jerejef kon batay ñu yaatal yeen ngi ci 95.2 wa feggo sen 88.6 94 ci diwanu Njambur acal tangeureun daf leen di da deñal bay Modou Jersila non lañ koy ziarra momi tam bu ba Moustapha yow do nga waxo ko dug wax bay mom décourager na bu yag kon xam nga ki lu ñuy wax ñoru ko ñemew ci limi wax man jall ci leneen xam na mos ñemew gud
0: lu nga fokk rek
2: ba na ñaat at
0: lu nga fokk rek
2: ba jaawale nan la fi neene ablay amna ablay sam mu tak ñaaram defene yaw la
0: ñu may féliciter
2: ah wa deug yalla kon xam nga taxaw ko
0: gaay rek ñu gaaw ci féliciter ñu ko wa ci féliciter lay na war
2: man sa deug nako kay wax mané ah mané gi do xana doob lay sam bi ma xam bu don lool xana nako yek
0: féliciter kay commencé nan yalla na la jik yalla ngeen am jabon bu bari yalla de police ni wote tay mu neex de ki won
5: ci yalla ba abo ci tay ni tum mu dal mara wani khairin qalbil insan abo
0: sono mam diara sek jeureujeuf ñu ñu wa misira no ngi ndokel bu baaxa baaxa ki nga xam mom modi sun cheikh sek mariam wa marché gede fat isa jeureujeuf bokki ngumba ngewul ñu ngi len di sargal bu baaxa baax te di len ñaanal tawfiq ak misira ñu baaxa sono nagay falang bolem bokki nga xam ni ñu bayyi xel fop la ci jakki señ bay ndjay sono may mbay jeureujeuf ma ngi lay sargal te di la jaajeufal 11h40 min bokki 88 628 1337
5: rasulillahi malatilatan binuka

0: رسول الله لو
1: di nuyu ma magay gay ci daru tanzil di ñaan yalla defal ko tawfiq ak mbokk ñu fay deglu jamono ji tay bege jotaay bi nuyu cheikh mahamoudou murtadaay nuyu serigne sidine cheikh abdullah hatta way di ci tam dokkel serigne salih mbacke nuyu serigne mahamoudou modou fati khari ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir yokay xewalam serigne ahmadou diow mansour ma ngi koy ziar bu baakha baax te diko jox waccu wayam ay ci mbokk yi mustapha sekkon la ñaanaloon oumu awa nu gëreem ko jaajeufal ko ndokkel ko han ñaanal ko tawfiq gu and ak tay sir ay ci 88 628 1337 ñu sét dongay la xassay khadim bay dongo rek la koy beggele bu baakha ba ak bolem wa kurelu dongay terbiye yep xamna no ngi wajal magal gi rek tubarkal muy ansuruna muharram nu gën ko xam ci magluk darul khuddus waye du magluk darul khuddus magluk seigne touba la akay ñi nan magluk seigne modou moussa du magluk seigne modou moussa magluk seigne touba ñi nan magluk serigne cheikh gi du magluk serigne cheikh magluk seigne touba Seigne Cheikh mom 11 mars moy magalam ngay defar Seigne Modou Moussa ñetti fane baraxlu moy magalam xana dañ koy defé ci pays ba rek pak ba nga xamni moy Darul Khuddus keur yalla suko defé xamna lolu indi turu ma Darul Khuddus gi rek ay mom bisub Seigne Touba la mom magal gi wessuna Darul Khuddus adina bepp la concerner ndax Seigne Touba wessuna Darul Khuddus universel la adina bepp la ay ci kon ñu dem

0: ñom ñi bu maggal gi ñewé ay junni junni bol lañuy toggu fofé ñuy wax tokor ba yano ko fa muy andirer bolé ko ak seen jang mi dekkmal fa nga xamné mom modi beyti waccé ko ca kanamu jëwdi ñu señ muhammadul mustafa jafa togué señ bi ñaan ñu delu togaat frère yi andi waat diko doxale noné tubarkallah machallah baba maggal gi jall ñoño do ngay laxasay ma ngi leen di sargal bu baax te di leen ñaanal maggal gi lañu dekkmal nu jekk ko te teeko te lepp luñ ci yene def tubarkallah yalla motul ko ak jamm khadim bay dong jeureujeuf bim koy bim leen di ziar legi neena mi ngi koy ziar mbolam do ngay laxasay yi wacc ak ñu waccul ak ñi ne ci daara jek ñafa ne tubarkallah machallah di ruut yeen do ngay nor ci won delu wat leen ci tol ya ta xamni ñewna ab do ngab terbiye mom kenn wuru ko gis nawet ci tax nor bi nak xagn liggey bi meuna bañu beuri budé sakket ngeen bo nopi wala ngeen rab gong yak yoy bo nopi man ngeen doxantu ñew ci dekk bi tuti xagnna xawa jël peex ak yoy waye nak am nawet mom bu tollé fi dongap la xasaay bo gis ci dekk bi neko lo fi def dongap la xasaay mom budé daara ja ngay la xasaay yu neewul ci dekk bi dal ca tolé la né mo xam daaru bayre mo xam niboji mo xam daaru rahman ndjay mo xam koloban sallu mo xam daaru ndjay njambur mo xam nay da nga né fo man di nek defo dara ci dekk bi nawet bi ñew na damal nawet yi da ngay bay nor bi mo man nga né ci sa bop aya bu nay bi bu nor bi jallé bu nay bi jallé day nga né ci sa bop waye bu nay bi ñewé damal bay ay ci kon dongay ci tolé
1: la ko sulenta
0: don waaw la xassay

0: say, Mom?
1: Ñi de xana min nga len mama. Ay der lañ da ay der. Xam nga ak der.
0: Der
1: wa. Lo ñaan ay der ay der. Ñu sonu de. Ñu sonu duñu tay de.
0: Waaw.
1: Bokku ñok goor yaay may ma ñeex yi de.
0: Ñeex FM.
1: Gaay yi dongé tribé yi duñu ay goor yaay may ma ñeex yi de. Ah ja ay der lañ de. Classu Khadim Baye dong ak gaay yi nga xamni ñoo tribé ci daara ji. Fo leen fekk duñu ay goor yaay may ma ñeex de.
0: Inshallah.
1: Ay der lañ. Awé xam nga nit yi wax deug yalla mëno tok fukki at yalla yo xamni gisoo nday gisoo baye di nek gor yaay may ma ñeex lolu mën tane xam nga lan moy gor yaay may ma ñeex moy lan
0: kusso rando xuma
1: han
0: kusso rando yaay na deej rek
1: señ bi yobul ci Allah bu xong jurru señ bi nga ne ma señ bi di
0: gisoon day gisoo baye
1: di lek yi dexi nak han di lek ay mbaxal yu amul xorom ak
0: han man na sa temps bi doko am
1: nga def ko señ bi presque señ bi 10 ans 20 ans wone mëno nek gor yaay ma ñeex way
0: deug yalla.

0: jigeen mu doon góor faaw nga gént tem faaw nga jaar ci mel ni
1: daj dara
0: ndax nga mën a nettali dara sa njaboot sax man ndax nga mën a nettali dara sa njaboot
1: waaw dëgg la biographie
0: man waaw mën la ne kii mais dara dara
1: dara war de tarbiya de dañ ko
0: war ba def sañu leen ci lu baax tek si
1: dañ ko xeewil waaye ak a baax tarbiya da mel ni ma ko gisee ni ma lire programme bi nag mel na ni ci yoonu raaf la ne waaye dara gënu ko ci defar doomu aadama
0: waaw
1: militaire
0: dégg ñoo métti na mais lu métti faaw nga daj ko doog a am ki
1: dëgg la ci lu wér mooy daanaka tarbiya mooy militaire yi rek gis nga militaire yi fi ñu doon yi daanaka bala ngay nekk gendarme wala nga nekk policier ah dañ lay yóbbu ci àll bi tàggat la ngay fóotal sa bopp di toggal sa bopp yooyu may waral yooyu day toj day voilà noonu bi day defar jikko daal waaw tarbiya nag moom daa mane leneen mooy baatine ba cay dugg waaw loolu leneen la loo xam ne amul ci lële moo tax tubaarkaala macha allah waaye nag ni ma ko gisee nii day ah mi ngi ci yoonu raaf de xam nga ni umu aaw moom xam nga ni tey jii ku bëggoon a yóbbu doomam daara da i
2: ceñeex
0: FM
1: caw dana bëri de ah mooy dama la wax rek umu koy doomam moom boo ko mënta yóbbu ci fii muy jàng di wàcc di ñibbisi bu ñëwee umu jox ko TikTok bi muy yéegal rek di yéegal vidéo bu jàll mu wàcce beneen bu xëyee umu sànni ko ñaar fukk
0: demal
1: ah waa demal
0: def ci lu la neex
1: waaw mu jaar ci kii ba soosu mburu bi defal nangam sàngam ee waay chambo yoo xew léegi yoo xew léegi de
0: mu tax lu xew di xew rek mën nga moo tax lu xew di xew rek di gisoo
1: waaw jamono waaye bu doon jamono curu muru day man yaay bu doon daa jaar ci curu muru day xam nga lan mooy curumur loolu doo xam curumur curumur moom xam naa ko mel ni Fallou Samb galas ma bu dee ñu ngi may dégg dana ko xam ak ñoom Ablaye Ka ak ñooñu xam nga curumur
0: waaw waxal
1: maanaam benn année lu grand curumur addina loo muñ mu jeex uyul foofu
0: salaamaaleykum
1: jërëjëf Khadim
0: ndeysaan
3: meer animateur bi
1: ndeysaan
3: ndax yow sëñ bi da nga may réelo bu nekk di ma
0: ñaar def na loolu
1: ndeysaan jërëjëf
3: da ngay tax ba wax ma loo xam ne ba am ngay
1: jërëjëf alhamdulilah
3: bi ñu mooy animateur
1: jërëjëf mbay
3: yàlla yàlla fagal kat
1: amin ya rabbi
0: jërëjëf
3: góor toppal grand rek barkala
1: jërëjëf mbay
3: naa tàggal rek na mokk
0: rek moom kay mooñ ci kii kay
3: am solo la
1: jërëjëf suñu Khadim
3: soo ñëw bu réew ñu ci biir wax
0: dëgg yàlla waaw
1: ndeysaan
3: yàlla defal jërëjëf topp
1: amin ya rabbi amin jërëjëf Khadim Mbaye ñu ngi koy bégee bu baax a baax Khadim Mbaye Dongo ñaan yàlla defal ko tawfiix gu ànd ak tay Cheikh bég ci moom bu baax a baax ak mbooleem ñu bàyyi xel ñëpp ci Baghdad jërëjëf cant ngërëm yàlla na ko ay ci umu 88 628 13 37
0: jërëjëf Serigne Khadim Mbaye Dongo ñu ngi koy gërëm moom itam bu baax a baax di ko jaajëfal cant ngërëm daf koy daal yal na yàlla yàggal taxawaay moom kay moom mat na maitre daal moom
1: maanaam ci rumuru
0: maa ngi jàng ci
1: maanaam ci rumuru xeetu xelli nu café la woo xam ni jamono bi ñu nekk daaraja jamono bi ñu nekk daaraja daaru nayim am daanaka dongay day ma téeméeri dong ak nangam léegi te maanaam cin si ngay tàngale café cin su tuuti lay doon soo xam ni daanaka rek xam nga xam nga ci misaal cin loo xam ni maanaam daanaka day doon cin su xawma cinal ñaata kilo
0: ay ñaata ndongo moo ko
1: cin lu yam nga segg ko café bëgg cee xel téeméeri dongo xam nga loolu itam day waar su ko defee léegi gaañ yi dañ koy defuk rang parce que boobu nag yu umu gis nga di café yombi ni gis nga sama tarmous bi mu diy ko ba mu fees teg sama kaas yi di xel yi di naan rek ah
0: moo tax nga xam ne yomb lu waay muñ mu jeex
1: te li walay wax ni boobu café jafe woon na de maanaam boobu journée bi moom ñaari yoon nga ci naan café ci daara ji wala boog boo ko bëggaatee da ngay dem ci dëkk bi boo demee yalwaan ko fa ñu may la nga naan waaye daara ji moom ñaari
0: am na foo xam ne sax benn yoon nga koy am
1: café suba ngoon rek lañ la assuré
0: am na foo xam ne suba rek ngay am
1: waa la ko wax de
0: ngoon amutoon
1: téeméeri dong rek taxaw ci lu ndaw sii daal café gi ci ne daal faaw dong yi mus ci moom balaa daraa xew su ko defee nag léegi pour nga xelli ko ne li ngay def mooy da ngay jël kopp si duy léegi boobaa nag kenn assuré lu kopp nag ku ne nag yaay wutal sa bopp kopp moom
0: waaw
1: comme liy xew nii nga xam ne da ngay indi kopp yi gars yi naan dajale déedéet boo amee bureau boo dagg def ko kopp café dagg ko fu naan jot da nga ñëw dégg bureau bi ñu defal la biron so dag
0: ñom dal sen nat mom fu la luñ la jox dal mom nga jëf
1: bu dé da nga am cop cop su toj nga fexé ba kol ko moy sa copus café fu café gi noppé yow da ngay ñew rang gi ñu légui nak xétu xel li non nak moy nekk ci rumuru manam copus ndaw lañu duggal ci cin li xolal cior mur
0: cior mur
1: cior mur ya en comprendre ni wala wallahi lazim non lañu dan nga xamni manam café gi yow manam yow touti nga ci mus ta lolou nga ci mus yow paré nga ci
0: manam da ngay tank ben ak cop yor ko ni nga xamni ñetti dongo den la wala ñent nga daf koy
1: cior mur parce que téméri dongo wër la ci ci lu ndaw lo xamni café la fessé nga bëgg ñepp naan boko deful cior muru gaay duñu mus
0: dedet
1: ta café gi mom bu la reccé mom da ngay xey tol rek
0: da ngay xey
1: wala nga dem yelwani ko foko mëna lijeenté lolo motax ba top cior muru nak lolo ko indi xamna gaay ñi may dégg classe fallu samba gek ablaye ka ñom xamnañ cior muru waye umu lo muñ mu jeex lolo lepp jeexna tay ma ngi ak sama tarmus café
0: hein sa ma ñe xeli ba nga naan ba doyal
1: di naan bay may
0: wa
1: hein dexine lañ daan agné di dexine gi lañ daan agné bobu goor ñe ko daan aylanto dexine ay ci bu jeun ni dede dexine keccax ngay wut rek boole ci nangam sangam togu dexine yeen say sa dexine gi sa gaay da nga daan jël dexine gi ni ngir togn kenn jël dexine gi niko wat ci mur bi boko jidoore da ci collé wallahi lazim dexine gi boko doore ci mur bi da ci collé day melni maçon bi jël ciment di rax jël ki bi taf non ciment bi tafé ci ki bi
0: xama wa taf ci mur bi mu wacc xom
1: deugrayu dexine nga dan and fofu dan na yegg fofu tay bu an joté lo fi fek
0: ñeñ fm hein sante yalla da
1: way sa mu lo muñ mu jeex waaw lolu adina yef xam nga wessina way yoy pitam xam nga
0: adina neex nga diko
1: nit waaw yoy dafa am solo dal motax yoy ay tollu way la wax motax man umu dañu faral di wax gaay mën len man
0: fiñ ni nak kay gis nga yu mel non dafa am ño xamne même ci buñ fi jaaré reey nañ dina tél lolu
1: ah det mais lolu la ngay
0: élu pourtant lo am solo ngi
1: non am plaisir
0: pour mettre
1: man fiñ doni bok na ci limay sante yalla tay buma yalla bindaton ma amat juroom ñaari at munuma da nga bëgg dugg école jangii wala da nga bëgg défé formation man ko déllowuma ci daara ci ma tarbiya ci wa parce que xamna ni man tarbiya def na ci man lo xamni ñewumako yalla bind fi ci jikko
0: dedet
1: ko xalaat nak ci jikko rek
0: lool mom
1: yeru sama ci doxali wa ñewumako ta lool man sama nday yeruma sama bay yeruma waye daara jala ko jele wa tax rusuma tok fenn man je suis fier donc tarbiya original donc tribué yi may sen njit man ma ngi ci kaw ci ñom baxtal la
0: nga wax ko ñek ko wax deug la
1: wa kay ma fal di wax gaay man leen buma yalla bindaton lima won askan nga bëgg bokk man ko askanu chambel ak askanu ngeen waaw duma genn sam geey de nafa sama nday joge wat rek na sama bay joge wat mbiri na ndjol no bëgg sant man ko sant yi bari na waye sam bëgg ma santu la bëgg sant
0: waaw
1: ndax fofu yépp gisuma fa dara nak lu may xébel motax tay buma yalla bindaton ni mëno bëgg santat li sant yi bari sant wu ne dang ko dégg waye sama sam gi kat la bëgg sant duma sant nenen bokk yi bari na neeg yi tam bari na waye neeg bi mu juddoo nak muy sam geey ge ak mbiri na ndjol ge nak fa la bëgg juddoo wat nak mom buma juddoo wat fenen waaw loloy am umi waxtu yi dafa melni ci dess bari tout kon xamna
0: am na solo
1: rek xadi mbay dong ma ngi koy beggé bu baaxa baax ay
0: tiam
1: ñi jox ko kon a ki nga xamni mom modi modou kayel ndjay lata ñuy tejëndo ak mbokki jotaay bi ha wala fa lu serigne cheikh mariam bismillah

Yo-Yo Tirol! Yo-Yo Tirol! Yo-Yo Tirol! Ya Saifu Mariam! Mojo Tirol! Serin Saifu Mariam! Mojo Tirol! Mojo Tirol! Mojo Tirol! Mojo magal ya jar di sukal ya jar di njukal ya shaykhu maryam teral nga say bay teral nga say yaay defar nga say gay ya shaykhu maryam sigil nga jayen sagal nga jayen selal nga yaag ya sibtu khadim sigil nga jayen serin sheikh sagal

0: te omri do laal faju
1: enore de
0: tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la yeen benen mer jugge geedja way biñuy wax famara djouf jugge geedja way ñew bim ñewé daf bim togañ jano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak lako sama alal yeb febar faju jexal lako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
1: yalla moy wëral
0: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju karab bimu ñewé yoonu mu dina may wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu ndox yi bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bi saw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp ak fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mënu ko damay faju mënu ko dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna sëriñ ju fa né ken ëpp ko xam xam ci dekk ba ngeen né dam fa mo lay faj
1: allah akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipp ci andil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër pelet tay ji del na ci liggéey bu romo da nga ki man la fi ba do gam
1: do ko gam
0: faj febar mom yalla may na ma ci mission
1: machallah
0: mission la ci yor
1: tarkala
0: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topé lu lay jéxal émission way faj yalla faj dal ma nga xamal ni ni képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
1: tarkala
0: ay mo am naaj yo xamne cepp ko jeufaliko lepp lu bol ne ko ciow dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
1: ci kat ci lolu lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkala fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fama ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
0: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox bi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
1: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
0: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci bir bi sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegge sa bob day metti sa beul yi xissan sa nopi di rir do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam fay nek kurebe bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
0: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatan ci fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkali ko
1: bala semaine
0: ci katnu yalla
1: tarkala machallah serigne makhtar même que
0: emorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal

wa yukhutbu ladunen yudef weñudul kemam na sant yalla mi mamay khutbu bu mat mudima may di fay ay di dak moy ci leri boti ragalam dima gisal luma gisul dima yegal luma yegul dima xamal luma xamul ci dusi geji xam xamam dima amal luma amul dima wutal dima watul dima digal dima tamal nango yamo ki digalam dima yeram dima tefal dima jarign dima taral def mama melni kuñu fal ku tabibe yi ngeeramam dima dugal fumay musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole digali walam dima setal ci waxi bañ bokuma yene jefi bañ muné ko def muné suliñ daanu tatupul fetalam dima xëccal dima jañal dima tayal dima tayel dima ubil bunti xewal fatma ci bi roqi ñam nima yekkat neewuma tuy won ma bopam ma diko way ta diko kañ mu dima may nima yoxo ci bir xolam dima fegul pexé mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dib suru siñ bu may fajal di garabal dima ragal dima felal lu may sonal mu teggi teggenu ndiam dima togal dima yakal dima rachal dima sefal dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima begal dima seral dima xatchal dima dalal dima fayul dima moyul ken du mayab fi kanamam buma yewé ken du mayab fuma fujam du mayib sama gannaaw sama ayib xana na mel bu manam sama ñoo nit duñu ayib mana ki ñoom duñu layib sëriñ bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam mama ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis mama ko wan ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lol dana ko wax may na ma lol duma ko wax may na ma lol man mu ko wax

jess bu ju kagn fa mo wo te ku ko dab na daw daw rawna xame ful fu mu yam lu jitu li dafa dawal nya da rawante ka dawal naka fa xal raw bi akal akam ken jisul pandam ma dal di juk tafal ko bi jess bu di way ka way nabi di ko ko fay na way nabi ma di ko way ba fa nu jëm ke mu bil ni dox di ko wax fayantela ak mom ki mu way da ko geureum ba di ko way lammi ni dal di ko geureum ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ni way badane ku ko way ak ku wayul ñu ne wadam luma

bir karam tampel ko tampeb ngeramum niko yaxasi bir xalam digal ko at digalum fal ko ci kaw lalu falam niko yeket wane ñi xam ak ñi xamul dal diko xam jital ko muy muhaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung ya gor ci asaman susi di rek pey diwan sanse ñu na xubbu saman mo fal wandaki dagam sanse ñu na xubbu saman mo fal wandaki dagam rijali khaybin dajalo ba melni wëru tegalo boromi leeru tegalo fuñu fi feñ sori lendum ku tega tas wérante deñ ku bañu tejj mbaata nu tejj kërëm mu faaf malne ko aj kang yawa fi kanamam mbolo mi wut ci ko di daw ñu daldi tuum ñebal ma dal ndëndam yi rek ci wépp wal waya.

teki may la ku yalla may ki des na nya des andak nya dem khutbu sama nangi bu mat jogle na di yey mat ku je magantu nani mot di way te xamtil fu mu jëm adiya mama ka jaga ku def li ma am di ko jaga ku ko deful bu ko doga bayil mu ate mbirum adiya bamba ko jago ku def ni mom di ko jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu ate mbirum li ta hadiya moko mom laay

du fari sankam taken du ngal dul mu nekkon yala sa barke malagum bu teere yi roti digante ari wedi melni tan yu dal te kendu re ben yala sa barke malagum bu ñuy teral man da xagne seen yi wawat ñu gagne ñu gagnale ñu ñefañe yala sa barke malagum kepen ba fay sam.

galul serign bim lo am lamuy wut fa mu jëm ci doon bim man maangi koy magal di tuddu ay mbiram yi sama way di beral lu ñanalam man ko ma jox say nopp degug deug man ko ma deddu moy ku degug deug yerna bu yag mi nanul baaxil qadim ay yoon yoon.

Molem liam ginaaw yenen bi duñ ko lim ku ko xamone diko waxi desu ko xam waye liam modi la jitu señ bim dunya julanam la ba jaxal dunjim ndax bo bakkar xex ak

walum jangam serigne bi serigne bu mag bi mo waral may xam le serigne bu mag bi moma may ajjagle moy may xam xam mo waral may sande fasiyene na di sadde way tay fende su ngeen ma deglo tay ma leral tuti ki sunu waji yalla def mu jide serigne bu sobe mo dalal serigne bi jangal ko tuti.

dana ko don duwaye samba gene sirin bi daldi koy xamal ak degg go xamni ni tankam manul go degg halatuma bay ni ñew ngir yalla di jang fi di dem fenen ngi lam mune ko baxna mala jox wi nar gor sirin bi santu sun borom mi ben gor fekna amna ñetti min ñum andal ñu diko top ku ne témir bum labal sirin bi jaylu faswa ñetti témir seddel leen ñu sant lol juuf dal di bor setal matuk sirin bi ak xamam gi setal fu lay sirin bi ak dalam gi momata ngoy deggal na sun yaakar ci mom besu ko yaakar ñak yaakar mo ñu mom nan delu wat xam la ni sun mam sanjinam makke ko jor doga na la wor aduna nan delu wat xam la ni sun mam sanjinam makke ko jor doga na la wor aduna nalo ko mamor ante seli ama zasinatum zasin la mamor fatu mbole ni bind wax nañ moy li wor ama zasinatum zasin la mamor fatu mbole ni bind wax nañ moy li wor gudi talata lanalaw ñu rob ko

0: yaral sañoñ ba ñepp xam seen borom hite bay jangalem kesse mi mon wa min ajaib ibn abdullah sallallahu alayhi
1: moy fexé ba ñi nga xamni ñoy ak njabotam té suñ ñan njabotam rek moy umma islam bi yépp mëna jarñu ki diini ji nga xamne moy diine l'islam di diine ji nga xey mo kawé diine yépp yalla yoni won ko muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam waye ku melne mom mi ñeneen ñi li leen taxona juk rek moy xal yoon woow leral ko lolu moy mission wala risala wala numa ko mëna wax rek lo xay mom lañ fi doon dox da moy fexé ba yaatal diine ji ba nit ñi man cey jari tay nak ñu ñew ci buntu bi nga xay day wax ne wasful muridu tarkuhu iradatu mo melne lool nak señ bi kon dafa melne dafa ñu bëgg jangal ne am murid bi ñu tuddé am murid rek amna aw melo wo xamne war ko war na ko melo melo kan wo xamne non da wara melo motax mu ne wasful murid tarku al irada di wacc man yafhalu ma arada moy melo am murid moy bayyi ak namel ngir jëm yalla mi def lu ko neex te loolu moy bëgg dara ni ko neeni ko ni nga waxe ci baati jamono yi legi nga xamne xamna neexuti waxe ndax boko waxe waye ni wax ni faral di wax ni neemuma dara waw waye deug deug baat bi rek moy ki neemul dara moy kan moy al muridu nga xamne boromam rek waye bëggul leneen lool nak señ tuba ne loolu moy melaw murid bokku na ci waye nak da fay lolé nak su koy def da koy def ngir jëmm yalla waye bu ko def ngir lenen ndax bari na ci yu melni
2: jëmti ba fa
1: ko xamni jombu dana ko def waye deug deug nak yalla taxut waye dafa am lumuy reub wala dafa am lumuy wër rek waye la ko taxa jog deug deug du yalla subhanahu wa ta'ala bayyi gam koy bayyi yalla taxut waye dafa am lumuy wut waye su ko amé delu ci seug bi wax nak ne man lam yurid shay'an siwal mawlahu yasirallahu wa khayruhu awla'a seug bi ne ko xamni beggut dara ludul boromam man lam yurid man ko xamne lam yurid nemut beggut beggut shay'an dara siwal siwa mawlahu ludul boromam yasil mu jokk leho ñeel ko te moy mu yegg ci yalla te wa khayru awla'a way lepp luy ay aw yiw rek dana ko mengo garati yu yep sunu borom dana ko ko rangal waye nak day fek mu ñak bëgg len lul yalla ndax yalla len lo bëgg lul yalla yalla balaak la nga bëgg lo bëgg lul yalla yalla balaak la nga bëgg ya xam nak la nga bëgg lan la ndax alal la ndax xam xam la ndax waye lu mu ci mëna do rek yalla balaak ko xam nga ni alal sax wala khalis wala alal rek dañuy wax mag ni dañ dan wax ni yett yatt wala yaara ngi ni yo xamni e ku ko bëgg da nga bayyi say bokk bayyi yalla do ko am waye nak soko amé te xam yoon nga ko amé da nga amaat yalla te moy alal ak xam xam boko bëgge da ngay bayyi yalla bayyi say bokk moy gis do kenn do ko bokk amu solo ci say bokk waye yalla limu santane jëm ci dara nit sa bop bayyi nak soko amé nak delawat ko yalla lolo man nañ ka amaat yalla subhanahu wa ta'ala kon man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasirallahu wa khayruhu awla lol mo wax nak ne mag ni lañ ko daan waxit du waxin la ni tektal rek ne ñaar ki koy wut muy alal wala xam xam ay dem ba jamono bo xamne lam wut num ko amé rek mo koy gëna ñor ci am yalla du teamuy jaamu yalla du teamuy def yep waye day fekk ne baba xol bi la ca ne mom moy rek lam bëgg loolu lañ ci jublu. Léegi nag sëriñ bi ne la kon nag faslug xala yadday mu rabbi naasian yaquulu lil ilaahi bin nawaasihim. Sëriñ bi nag ne soobul ci loxoy ab yarekat bu laay biir. Yaquulu lil ilaahi muwammad la ñeel yàlla bin nawaasi ci laay biir. Te loolu mooy ab sëriñ, ndax yàlla moom ku cay dem fokk nga wut koo àndal, ku la ci jiitu teg la ci aw yoon siratal mustaqim. Waaye it sëriñ bi ala yadday mu rabba naasihi la wax, ab yarekat, ndax yàlla ku cay dem fokk mënoo ñàkk ab yar. Yar xam-xam sax mën nga koo am, maanaam xam-xam bi lu mu bari lépp baax na, waaye yàlla moom xam-xam dafa yóbbu nit, waaye dafa yóbbu nit mooy ab yar, ay teggin. Sëriñ bi ne la teggin yooyu soobu gi nga bëgg a soobu nag jëm ci yàlla, nee na fokk nga ànd ci ak ki ñu tuddee murabbi al murabba. Te mooy kan? Mooy ab yarekat ku la teg ci yoonu siratal mustaqim ngir nga mën a dem. Su amu rek doo dem. Lu tax mu daal ne mu wax daal ne fa man taxalaq bi waasilin wasal wa man taxalaq bi agsi in fasal. Sëriñ bi ne képp ku

ñepp da ngeen di ñak yalla kon day bax lool bo bëggee yegg ci yalla nga fekk ki le serigne bi wax wala mi ci benen tire sax daf na alla ya ala yadi mukammil yakhfu rasul te moy kan moy yaqud bil hilm wal ibada kama yarbihi bi tarkiat parce que ki ngay dem mu yad ala yadi mukammil mukammil moy kan moy ku mat nga xey ñaari andar yi yep bor ñaari andar yep fess muy andar sharia ak andar aqiq so ko ca natal rek dara du ca manki bo boku minu sax da ngay japp ni nituk sharia rek la way so demi bu jekke ko jaxaso mom nak xamni nituk aqiq la sharia ak aqiq lay dox koku mo mo kamel waye bu ca ben manké bu boba nekatut mo kamel man na nek rek shaykh waye du nek ashaykhul mukammil serign bu mat bo xamni man na yobbu ken ci ku bëgga dem bo soobo ci mom ni mako waxe legui danaka du la yobbu fu sori kon serign bi neena wa man fa man ta'allaqa bi wasilin wasal serign tuwane ku aju ci ku yegg ci yalla yegg waye wa man tahallaqa ku aju bi haksihi ci safanu ku yegg in fasal mu dox kon nak so tolo ci soobu te soobu di yoon wu xóot di yoon wu sori yoon woo xam ne dëgg-dëgg dafa jafe ndax yoon la woo xam ne bakkan du ci yóbbu nit addina du ci yóbbu nit bànneex du ci yóbbu nit seytaane du ci yóbbu nit te saa soo soobuo ñu tàllal seen lawtani tëqëtal ngir tënk la ba doo def te mooy kan mooy al maslu wala bok aji ku aji soobu ci te ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala ci soobu rek nga koy amé motax te ngeureumal yalla de wett mo koy may tawfiq nak mom tawfiq la kok mom ko yalla defal nako waye warid wa minallahi akbar karat bobu ko ko tak rek de nga wett say bokku yeureum nañ say soppi yeureum nañ waye yag nga deg ndaysan te ko la ñewor yeureum yeureumon te moy ngeureum yalla subhanahu wa ta'ala tax sa su suubu cëm ci yaangi dugg ci ciol bu metti ci minallahi akbar way so egge ci yalla rek ngay am ngeureum sama borom subhanahu wa ta'ala señu ngi kon nak legui nak fa aysuma amraka al murabba famtasil amratasil li rabba wa aysuma nahaka an shay'in fala tamillahu wa an ridan la takhfula serigne bi ne wa aysuma amraka te moy kan moy shaykh murabbi mun aysuma wa aysuma amraka al murabba señ tuane fum la fi digele yare kat bi te moy shaykh al murabbi mun famtasil amra taqul ak digelam lolé tasil nga yegg li rabbi ñeel sa borom ndax yoon mi lay jaarale moy defal li moy tulli rek la lolo koy kondir ko de la route bi lo rek la bu fekente ni lim lay digel yang koy def lim lay tere yang koy do am ben infraction do tardé fen ba yegg way ko de la route bobu nak moy defal bayil ra seigne touba ne la fa aysuma amraka al murabba ta moy fum la fi digel rek shaykh murabbi bi fam tazil amra seigne touba ne takol ak digel tasil la wala tasil nga yegg li rabbi ñel sa borom lool mo la kay yegal waye wa aysuma nahaka an shay'in seigne bi lum la tere manam wa aysuma naaka fum la fi tere an shay'in walif dara lool nak fala tamil bul jeng le ho ñel ko tayit nak wa andri dan la taxful seigne touba ni ngeureum nak bu ko sagane bu ci tayel mu ci liko am ndax moy lepp ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala moy lepp te la rek mo la koy may

0: nak mune waw ndax mu melne xel day dac ci ne ah waw ki limay digal ma diko def limay tele ma diko baye waw ndax sama intérêt la wala intérêt la serigne bi ne la izil murabbi wala izil murabba la yurid fil murid illa al-wusul najian min al-marid serigne bi ne izil murabba aji yar gi la yurid namut fil murid ci murid bi illa al-wusula ndare do egalé ko ci yalla najian bir muy mucc min al-marid ci aji fetelu ji di shaytané lahnatu la yali kon lolo motax ndigal la am jeriñ moy lim la digal sa jeriñ la ndax aji yare ji namut ci murid bi namut ci talib bi lu yegale ci yalla way musal ko ci shaytan te neena la yoon wi san jant bo ci soboti am moy yi ma la wax ku le ci gungé neena ak bari ay ndogment te moy ñenti non yoy may tudd nga xamne ay ndogment tak may gayde muy bukki muy seggi muy yo xamne yep ñi ci foré bi wala ñi ci all bi té bo soobo rek ñoy taxaw tém wala ñu dabla wala ñu karla la la wara nak mën ta ñak am ab sëriñ way sëriñ bi mën ta ñak moy sëriñ saykhu mo kamil way mën ta ñak mu lay digël way mën ta ñak mu lay téré su la digëlu téré wul ngariñ lam lay jariñ mën na ñew lool mën na ñew lool la la waral mu wax ni faman ala khairi illahi dallaka fa fir minhu innahu adallaka señ tuba ne faman ko xamne ala ghairi illahi dallaka kudul yalla la tekkal te moy koy andal señ tuba ne fa fir na nga daw minhu ci mom innahu nako adallaka dalay sank te moy ni ko mine rek and ko xamne jamul yalla jamulo wala yalla digelu la lal dara la jeng la baye ak sa bop rek ngay kërën kërën señ tuba nak ne faman ala khairi ilahi dallaka moy lam la tektal dara du ki yalla señ tuba ne fa fir ramin nak moy bako bu ko wujju bu ko diglu bu ko jégué waye fexel ba tekkali ko ak mom legi motax mu ne fa fir na nga daw minhu ci mom ndax lam innahu nako adallaka dalay sank dalay riral te sank doy ne waye sank rek am ci yow da lo yomb la ni ko xawi ci penki mi leg li fi rere li fi sanki bari na lol luy nuru dara te du dara bari na fi lol te lol nak jamono moko andi serigne bi ne kon nak wa man ala allah dallaka fa in qalaftahu falil maridi tatma'in falil maridi tatmin waye mun nak waman ala illallah dallaka ki nga xamne nak ci yalla la tektal neena nga wote ak mom koku nak seigne tuba ne falil maridi tatmin moy mom seitané mo dal ci akoro seitané moko yilif seitané mo moy njati gem seitané moy lepp ndax kon day tuddo serigne bi waye ni ko mine moy serigne bi nga xamne da nga and ak mom te lim la digal doko def lu wa tere doko baye ni ko mine leg batay ci njangalim serigne bi mu ne kon nak la tatrukil haqa'id as-sunniyya wa lasim al-ibadat al-mardiya señ tuba ne bu len bayyi mukk mukk pass passi sunna yi waye na ngeen taxok jaamu yalla guñu gërem na ngeen taxok jaamu yalla guñu gërem jaamu yalla guñu gërem nak moy del ci sunna rek jaamu yalla giñu gërem moy du genn gudd sunna ki deppok sunna sunna sallallahu alaihi wasallam tax yalla mënis ko jaamu guñu nang te jaamu gu teggu ci sunna kon serigne bi nak neena e na ngeen man djegul dama djel aw beuyit seigne mi ne kun nak kun mu'minan wa musliman wa muhsinan in rumta sayral ilahi tuhsina seigne mi ne kun nga nek yow julit bi kun nga nek yow talib mu'minan di gem yalla way wa musliman di wamatu ñel yalla wa muhsinan di rafetal sak wamatu sa ngem in rom tande yaangi sakku zairal ilahi tu'zina ci fasiyene dox jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fakku yoyu mana jitu ci yow ba nopi bala dara xew moy kun mu'mina al mu'min lol moy allah moy al iman wa musliman moy al islam wal muhsinan moy al ihsan ta moy fiqh tawhid tasawuf wala nga ne tawhid fiqh tasawuf mangi non lañ koy jangale tawhid moy wetal yalla fiqh moy ni labe tasawuf moy rafetalu jefi seug ñu ngal kon nak kun nakal mu'mina di gem wa muslima di wamatu ci ngem ga wal muhsinan te de ko rafetalu wamatu in rum tazairal ilahi jam yaangi dox jim ci yalla tanzina rek moy li ki may deug deug gi li nga bëgg dog la legi nak bimu waxe ba nopp nak mune la tatrukil haqa'id sunna wala sunniya wala simal hibadata al mardi' seigne touane la bul bayyi mukk pass passi sunna yi waye nga takko jaamu yalla yi ñu gërëm yi nga takko jaamu yalla yi nga xamne mom lañu gërëm jaamu yalla yi gërëm nak moy jaamu yalla yi gërëm moy yi tege ci sunna yonente bi sallallahu alaihi wasallam ay moy jaamu yalla yi nga xamne mom lañu gërëm motax mun la kon nak kun mu'minan wa musliman wa muhsina nekkal di gem yalla nekkal di womat ci ngem gi way nekkal di rafetal ak womat te moy rek iman islam lihsan mun la in rumta zairan lil ilahi tansina yalla mom kenn munu ci yegg subhanahu wa ta'ala te yetti yi nga mangi ci ben moy se ngem yalla wir moy sa fiqh wir moy sa tasawuf wir wala bu la nexe ngane sa iman wir sa islam wir sa lihsan wir koku munta nek fala budde bu fekkone sunu borom subhanahu wa ta'ala ab dekk la mbam rew la wala numa ko mala waxe moy yobbal bala ci yob mom lol lay do yobbal ba 100% mom lol lay do fak yoy am nga doga mana ek kon nak la tadrukil haqa'id sunniya bulen di bayyi wala bok bul di bayyi pass passi sunna yi waye na ngeen takko jaamu yalla gi nga xamne gërem yi sax ta moy gi depp ak sunna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam dan ni wala takun multafitan li khayri man lahu ibadatun wal fi'alu wasaman bulen di gesu ñeel kudut ko xamne ñeel nako ak jaamu yalla ak ci jëf ci jamono keneen ko mëna doon nak bu len ko gessu len ko gessu ki lan lu len mëna wan ci jamono len incarner ci yann idi yann xalaat yann doxil yann met deret waye seigne touba neena bu len di gessu kudul ko xamne jam ab jam la buy jamu yalla subhanahu wa ta'ala patax mu ne wala takul multafitan li ghayri man lahu ibadu wal fi'alu wasama bu ko defé nak yahsimuka tawhid min al kufri qab' wal fisq takfika al ibadatu al khub' bu ko defé néna yahsimuka tawhid mu musal sa tawhid bo xey tukki ci lepp li ak weddi gu bon ak gennu top al fisq moy gennu top takfika ñu fegal al ibadatu jami khab'
1: you
0: Tiennya FM. Xalbaka sa xol haasi ki yi fil hisam ci rafetal kon ndax lesan moy ko xamne lepp lu mi def yalla ay tax mu diko def buy wax buy lek suy nan suy taw buy tok lepp yalla rek motax lool nak sa su amé rek yalla man la musa ci ngistal ndax lutax moy lepp loy defati yalla ay tax ndax lepp loy defati yankey baye yalla xel bo wété so wété liko serigne ne wa kullu man daha li rabbihi bila sabilihi fa innahu lan yuqbala serigne tuwani kep ko xey wote na li rabbi ñeel borom bila sabili ki ludul yonam wi fa innahu lan yuqbala disko nangul wote mba te moy ko xamne day wote ngir bakkan day wote wala say ngir saytane day wote wala ngi lu adina waye wote wut yalla taxul muy wote seigne tuwane koku nak na ngeen xamne wote mbobe kenn du nangu wote mba ha fa kullu man daha li rabbihi bila sabilihi fa innahu lan yuqbala dan nahakatihi qit'a ya muridu ينزه لخير درك المريض هكا مي هكا جابال تهيل قطعه يلي مانا مين بند يا مريد بو كرافي نك ينزه لخير درك المريض تا موي مسل لي ليپ لو خامني موي لوري شيطاني اك يي تي اديو كون denkane bobu mom fofu la yam muy denkane bu am solo bari lol ay ngeneel yi ci nek ci njangalem khadim rasul allah ta'ala batay benen bi wasaytukum ya man tahallaqu biya mune bont la bo xamni seigne lay wax ne mangi len di denk yen ñi aji ci man mangi len di denk yen ñi aji ci man mune wasaytukum ya man tahallaqu biya fi sirr wa biya an tadraku mu'arrama wa ma kur'a li wajhi rabbikum wa kullu ma kullu mustabi'a seigne bi ne ma ngi len di denk yeen ñi aji ci man ci li neub ak ci li fe ngir jëmmi yalla di wa ci rabb yalla wax ngir jëmmi suñu borom lima li denk moy lan moy antarukul muharrama na ngeen bayyi lu haram wa ma kur'a ak lu ñu ci di wa ci rabbikum ngir jëmmi seen borom wa kullu mustabi'an ak lepp lu lënd nak moy lo xamne nit ki am nako waye xamul ci saad amna lo xamni ala la waye xamul ci saad lola kon day lind ci mom ndax xamul dagana xamul haram ndax lu ni ci mom nak ya bari ñu xamni ni ñom lola bañ ñuko waye mom dal neena ni bayyi lepp lo xamne na ngeen bayyi lu haram yeen ñi aji ci mon ak lu ñu sip ngir jëm yalla li wëc rabbi ngir jëm seen borom ak lepp lu lënd daal di wax ni mom mawlay khadim rasulullah ne man 'allima jami'a falyufariqa wa man biha jahila fal yurafiqa señ bi rek ko xam man 'allima jami'a na nga fexeba and ak mom xamé ko waye waman biha ja'ila kep ko xede ko riri nak fal yarafiqa na ngeen tekkali ko ak mom waye ku ko xam nak na ngeen and ak mom ndax bu ngeen andé mu la koy fatali bu ngeen ko boko xamul mu di la ko xamal soko xame fatte ko mu di la ko fatali suko di jeuf nga di ko ci roy te lol moy am jangare te lol rek moy li am solo wa lol rek moy li am solo legi nak serigne bi ne ganaw lol it wala simul wajiba wal manduba wama ubiha tahtaw taqriba seigne touba ne ngeen taxaw
1: ni war
0: wal manduba ak yiñ sop wal ma ubiya ak yi dagan wal al wajib li war mom ñep xam nañ ko rek moy farata farata yi ay war la al mandub nak moy yoxe dañ ko sop waye sop pes nako waye nak def ko day am aw yo nga ci melni ñu ne la yan nafile yi nga xay dañ koy def bala nga ya julli mo xam ci julli rek julli tespar bala nga julli teksan digeentek sante mom sip nañ ko nga baye xel señ mi ne terna la neena la bam ne antadru ko muharram wa ma kur'an luñ sibla luñ terela nga bayiko so imam neke ci imam khassibat bu yek ci minbar bi bu fekke na da yek ci ti yegagut amana day def amna lu muy def yegagul al ci minbar bi fek la nga fas abraka wala nga taxaw bay julli nga yegali julli gi way su xasse bu yek min bar bi nak so ñewé amato sañu sañu nafila ci ngiro malik yoyep kon yoyu batay lay dugg ci yoyep yuñ cible legi nak bu ne nak wala simul wajib wal manduba yu mandub nak moy yoxe dañ ko sop ci jaamu yalla mo xam ci jaamu yalla ay makk gala mo xam jaamu yalla wer koor la mo xam jaamu yalla gulliye la mo xam jaamu yalla gu meuna do ci jaamu yalla rek amna la ci lañu sop yeñ ci sop xey du farata du sunna way sopes nako yeen nga bayiko xel ah motax wama ubi'a ak li nga xey dagal nañ ko ci nak tahtawu taqriba ngeen laq ak jege yalla subhanahu waye mo xandi wala si matahalluma al-ilma ma talazim al-amala fi ma shuri'a ta'addabu fi'alani wa sirra ma'a al-'ali wa khalqihi bil birr serigne bi ne na ngeen taxo jang xam xam ma han ak la wax xam xam yep yu len amane jariñ adina yu len amane jariñ al-akhirah talazim al-amala te ngeen taxo jefe nak la ngeen jang fi ma shuri'a ca lañ len ca lañ yonal waye ta'addabo te ngeen fexé yaru fi halani ci lu feñ wa sir ak ci lu neub ma ala hali and ak yalla wa khalqi ak mbindifi bil biri ci bax
2: yene gi deggu teñer fm 88.6
0: yar mom sadig ak yalla yar sadig ak morom sadig ak sa morom yar motax mu ne na ngeen takko na ngeen yaru ci li feñ na ngeen yar ki li neub ma hal andi and ak yalla wa khalqi ak binda fon yar bi nga yar sirig ak yalla subhanahu wa ta'ala moy warma sirig ak sa borom warma sirig ak sa borom nak moy yu jeffe ndigalam bayyi terem santu gogalam lu dugg ci yalla yalla lu digal rek ko lu la tere nga bayiko waye lu dogal mu neex la lolam yar la te dalay nopal damne fal tarhamal kibar jumlata shiqar wal tukrimu shiqar jumlata kibar yar bobu nga xamne mom lañu bëgg leral sëriñ bi ne kon nak wal tarhamal kibar moy na yërem al kibar magni jumlata shiqar mbolam ndaw ñi waye wal tukrimu na teral ashiqar ndaw ñi jumlata al kibar mbolam magni ñam ko ñaanul ci xasirik madul fo sey rek wajal saqirna yuwakhirul kabir wajal kabiruna ya'inul saqir kon serigne bi mi ngi bëgg wan ci bir njangale mi ne day am solo lol ñu bayyi xel yar bu ko defé yar bu ko defé day am solo lol
3: funi rasitu wajum melni mimbar

0: ici il y a un ministre politique bi wam ba 1 million la waye genn wal million matiñu ko
1: waw
0: wa légui ana 7 million yi ak genn wal
1: son rek
0: han
1: son rek
0: son rek son rek deug la yalla mo bidi nit nak yaar ginaar sax buñ doon xex fi fokk taxal match ci genn ginaar bi
1: waw
0: waye yow nit nga wax da nga gëm yalla di ak julit yalla suñu borom dox la liberté ngay saña da saña dindi saña tab saña far ni saña nangam waye da nga xam la gëj nga rek
1: waw
0: ñu rek ñu faté suñu julit fa wax ni diw mi kat su waxé deug su boné soye nangam su len nangam bëgg na lolu waxin la waxe war nañ ko xolat bu baax
1: waaw nga deug deul yo wara xolat la do
0: waaw ma man ni ma cheikh ni ma faral de bu ñu demen tay ji bam jëm fo xamna xamna ni yeena ak lu baax dama ko na deppal bu deppul man ma depp waye diw mom fu ma jëme duma xol mo xam baax wala baaxul lolu day liñ ko xamal ci moy cheikh mourad bi bo xamni
1: waaw
0: li wara nek ci yow ci xam yalla du man ni da ci lol ci xamoo ci yalla dara ci mu noko ñak nga diko wëri ba ag ci serigne bo xamni mat na serigne ni man cheikh doon wëri mo cheikh mudi bamba ba nga gisee man cheikh adama geey am lu koy xej mu japp ni ki la ba wax ak man cheikh adama geey man cheikh adama geey xam ki lu ko taxaji lu ko ah yow mom li la tax jog xamna ko na jëm jëm ci sama waja
1: waaw
0: man cheikh bam ñëwé lu muunta ñak moy yalla té japp na ni nim ko bëgg amé wu ko lolu japp na ni amna fi ñu ñëw bayyi ko bopam seen da xamé ko niko fi kon dé bu fi seen rax mbarum gi tax ya dina lool lolu yow bokay andé ko xamni wax dëgg yalla ñi gi dox ci walu politique ngir aduna mi donte politique bi man nga ko defé ngir ak jaamu yalla waye dama wax ni dal nit ki nga wara jox so bop lolou dal nga mel ab neew bu ñi sang koku liñ di jang nga jang ko moy ko xamni dafa nek djit spirituel bo xamni al khaid rabbani la al khaid rabbani lay doon kon lañuy xol dal manam niñu wax leen yenn langage yi ci ginaaw luñ wax legui day def nak duggu ci biir internet yi dal
1: waaw
0: dañuy xol dal bu ñuy jëppal suñu bokk ak suñu baax suñu mopp dal ak nit bi ñu ñuy wax ci mom ak ñu ko yëkëti yëkëti nan and ak suñu fa nga xamne ay julit lañu amuñu droit wax benn lu ñu worul amuñu droit di def ta'assub ba appel ci ndax laysa minna man ta'assub alislam mo waxon ni bokku ci ñu koy parlo cété ak far fen ayul waye bo far far lo bi la
1: waaw
0: mo dem ba indi yenn cadre yi lay deg leg leg mu lay jam te mu ñoko ñatt deg ndax fokk nga am ay xiba fokk nga xam fi mi tollu raw ci bu fekke nga wax ak nit ñi waye man cheikh bu su leen deg lo xam ni dal ci bir loolu ndig ni lu gatt rek baat bo xey dafa leen choqué lool te ñi koy def di ay julit di doomu julit am na joxe sax jang nañu jang ci yaari ko te wax deug yalla aw fanatisme ni dal mom fess na lol waaw bi ci tagu wala dafa am loy lacc bobu
1: wa demal fig rek da am solo
0: la bi ci tagu mam cheikh mo gis na accident yu grave yi
1: waaw
0: amna ay auto yu ngoy jinj wa li lay xamal lolou mom moy kon ci nit ni la moy nit ni ni dawal ño am ni upp ci yoon ni def transport am ko moy moy ni upp ci ñoom
1: waaw
0: taw ndaga ndjay bi ni jambat accident super accident ndaga ndjay accident bi fi mais accident cheikhou serif la xoma
1: waaw cheikhou serif waaw
0: mais ñen nit ñi la
1: waaw nit ñi la
0: ñen nit ñi la di
1: nit ñi la de deug de
0: voilà
1: ñen nit ñi
0: leg nak man dama jappone ni amna ci lo xamni état bi amna ci responsabilité ci auto buñ ko dugalé ci Sénégal dañuy yéx jël sédi matukaay ndax gis nga auto bi mo tudon légui ni bi soko ñew bo ñewé ba bi dañ ci tek

0: kat mu metti lol
1: waaw
0: ginaaw bi lañu dindi legi tuba lañ ci def ñoom ñu naan yok pass yi
1: waaw waaw
0: waaw ñoom mom waaw ñoom yok pass yi way yow batay mom motale
1: motale waaw da nga tok bu baax
0: waaw wa way comme autolo bo xamni dafa ciogon dafa waye daanu yomb nako te bu daano wax nañ ni liko wër ak liko yenu dafa oyof
1: waaw
0: lolu xana man mi jangul dara ci walu gune lolu xamna ni kon ki mom lañu ko sansé def ko yenn auto mom ndax nit ñi dawal auto yi mom duñu sansé mukk
1: dedes
0: dawlin wu ñaaw du fi gaaw ji jëm ko mam sax
1: wala mo deug la mom
0: té tébé accident yo gis xamal ni juroom ñeen fukku ya ak lu tek dañu moy code de la route lu tax tuba bi accident bari wu fa
1: waaw
0: rawtina accident mo sal moy lan ben ni dañu respecter code de la route
1: waaw
0: ñaar kuku ci respecté wul yar bi dal moy lan moy amane bo xamne xam nga waro taxaw ci ben feurus xol kenn ni wofa nga burlé nekete camera surveillance légui jël la
1: waaw
0: ben nga daw ba faté ko ñu la kar nga taxaw ñu la batti 210 millions wara joxe ndax la ndax feurus bele est ce di ko defat
1: dédé do ko defat dé
0: nit lim gëna bëgg ñaar yi la moy ni jël alalam ak nga tecc ko ci sun buñu mëna jëgé ne pilé ko
1: waaw
0: xañ ko li ba te xañ ko alal rek ñaar yi rek waaw kon dafa melni accident yi nañu ragal yalla nga sa yoy dawal auto ma def sok bo xamni man nañ li ya ko tay parce que le code de la route wax ni bul doublé troisième position fi nga def ko waaw jappal li nga rañ ni bu te kenn de bu der dine jappal yow la ya ko tay bi ngay genn di dugal double auto bi fo wosu double liñ ko tele yow bu double ya ko tay de
1: wax nga deug de
0: ali salam neena ku ray ben mbakon ni julit dañ lay considérer ku ray julit yep
1: waaw
0: law bari bakkar
1: law bari bakkar kay
0: faka anna ma khasana nasa jami'an
1: waaw
0: légué nak comme dafa wéf dal wax deug yalla ci song yi boko gisé légué kanen ko xamni yam na ci yam nga ko gis day mel lay wéf dem ba légui dit ñu tax ni rek li di defal dawalim bi di kaas montage yu bari di kaas war gay nday di kaas nangam
1: waaw
0: yalla xamna ni ngir Sénégal du taxul ngir yeen seen bop
1: lool deug deug
0: waaw ngeen am kom lolou ngeen jittal ci population
1: ma sha Allah
0: waay wax na len yalla la ko laaj waaw budé nak fokh lay dalé budé nak ni ñi ni ci politique bi ñi ci bari bari seen jël ñu bop lañu jittal
1: waaw
0: ñi ma waxe ñi ci bari seen ñi la ci bop bi la wax nak
1: waaw
0: té yone kaddu yi di wax ni ci bari seen jël ñi lañu jittal parce que mo fañ seen wax yi
1: lolou deug la bop
0: mais ñom ko mu sa dégg bu wax di sooralé man client bi
1: dé bari wu dé
0: am na bari chauffeur bi ak transporteur bi réservoir sax lég lég ñu kaas yomit waye client dé client mom lañ ko na nangam né pass mu joxé
1: waw
0: yok nañu tay waye wañé ñu doko dégg mok
1: dé mi ko yoké jéna
0: kon ñun fu ñu jëm
1: da la metti dé
0: ñi ni gouvernement yu politique tay sa ko lu ñepp soxla nañ ko dañ ko jëfëndiko ñom yo sa parti ci la di am bagage bo xamni fokk nga jël ben transport en commun mu déplacer wu ñew jël la bagage yobul la bëreetal
1: waaw
0: kon ñepp leen di consommer cër bi lay jël auto ki lay jël ki lay jël ki lu ñepp ala kon lay melni rew mi 12 mois yi ñi ma wax ñom ñaan ñi kenn ko la xol lo ci def lo wurt def nga fexé ba bu bañ la dalat
1: ma sha Allah
0: ñun ñi nga xey nak ñun moy population bi dugg ci car yi ci jaga nday yi ci cheikhou sharif yi ñun ñi nga xey noy militant yi di wujji ci nit yi di wujji ci nangam muy tan yow la wax ak yum nangu tek ko dagan nak
1: lool deug la mom
0: waaw deug yalla
1: jey ba habi amna lu am solo nga wax kon danaka ñi ñi wara jité ñu wax politique budé politique deug moy aw doxinañ wo xamni ñi nga yelif dañ lay mant ak ci yoon wo xamni dañ mëna jëf dundu gu am solo waye dafa melni ñun suñu ñi ñi jité suñu politiciens ñom c'est sen bop la lañ fi nekkal waye bokku na comme ñu ko xay ñom do dégg mukk ñuy wax luy jariñ nit ñi mo xam mbay mi mo xam nap gi mo xam dara waye sen walu bop rek waye bokku na tamit li ci gëna fess bay habib bëgg na nga ñew ci xamna leñu noddu
0: waaw
1: mo yank xale gi moy wax ju ñaaw te borom bi subhanahu wa ta'ala da ko téré la yihibu la yujira bisu inna allazina amna fentam fu wax ñi nga xamni dañuy feñal manam ay ñaawteef ci juliti
0: waaw
1: yantou sallallahu alayhi wasallam neena ku sutural juliti mu sutural la waay dafa mel danaka ci atmi ñi genn ak yike jitu li fi ëpp dal moy waxante lu ñaaw xawante sutura
0: xam nga dafa am ben xex bo xamni xex bobu nak mom ñu bare bokk nañ ci ñi app ci lool catégorie yépp la imam yi journaliste yi ak même ñi nga xamni sax dañoy japp ni manam ay borom xam xam lañu xam ni ay intellectuel lañu bokk nañ ci xex bi lay wax ni xex bobu nak xexu la meñ la xexu la meñ la nga wax nit ngir am lo wañi ci mom wax nit ngir am lo yok ci mom lolu té benn baat bo wax bu ñëk manam ñi nga xamni ñom ñokoy bindi diko fuglu yow nga dit gudit nga waran ca bayyi xel ñi amul benn baat bu rëcc yeen ñi dégg lepp la ci ëpp lu ci bari ñi nga xamni ay fenn la li xamni yaangi xass tax go li xamni yaang koy tuumal maam cheikh buñu demé ba nit ñu mën ko jënd ma waxi lawam du waxe relam ñu jënd nit ba nit ki bono lan diw tay ñi mu baxal ko
1: waaw bar na fi de
0: xaaliss wallay xamna ci dara ñu mëna jox nit xaaliss tamu baxalon tay ji koku na bon
1: waaw
0: nga xamni legi am ñu gëna fess ci lolu parce que bala ma bëgg dé ñu la diw influenceur la
1: waaw influenceur rek deug dé
0: bu suba ci aslu ci mam cheikh mo baye ba bo 10h
1: waaw
0: mo bëgge am ben influenceur bu mag jël genn golo rek tek ko ci kaw ben saret nga jaar ci sand gi
1: waaw waaw deug de
0: manam ki influence mbolo mi mais ci lan
1: wa ci lan lol deug la ci lan deug de
0: yow yaangi fateliku jamono Macky Sall
1: waaw
0: am ko nek Amérique suma gisse bala mo tambale man ma dawale ndax xamna lim beug wax
1: waaw xamna ki ngay wax
0: fune mu jaar fo Macky Sall ak wajuro
1: waaw lu nek mu ñaaw kay den war de
0: waaw mais muji bu mel dana star subhanallah muji mel lu mel ki imam star la
1: star lañ ko don xaar pour mu wax
0: waaw biñu ko jëlé indi ko ñu koy dalal ci parce que ma dal deug Sénégal jaaxal la
1: dédé war bu koy dédé war baax bi dédé war kay ko la dakk wax lu ñaaw dal moy star bi mom
0: xam nga nak bu tek nek tay wi yu bari dal
1: waaw lool la
0: nek tay dina tax demel ci
1: waaw
0: demel ci télé yu mag yi télé ndaw yi ba ci sen YouTube yi
1: waaw
0: nek tay ñom ñepp dal ñu bëgg ay bi ndax man leg leen ñu bind lo xamni lamay dugg cliquer
1: waaw
0: diglu ñom luñu bind man leg gisuma ci dara
1: wa nga deug de
0: té lég ñom ñepp koy def dé ñi app ci chaîne ya télé ñi koy def dé
1: waaw dañ koy def
0: dañu bind lo xamni li nako yakam ci diglu waye da ngay diglu dégaté
1: do dég
0: dara neeku fa
1: dara neeku waaw ay fi
0: voilà waaw lo nako dal vraiment lolu nga séddu dal
1: waaw
0: ci waxante bi lu bon li dal ak xasmi ci lu ci nek dafa haram
1: waaw fa haram nga dëgg
0: lolu bokk na ci li nga xamni nañ fexé ba genn ci at ni genn ci lu ñun genn ci mom lu yobale lolu ñu jéglu ko suñu borom fexé ba bañ ko defaat tax waye nak li ci dëy war mam jax mom ndekete boko effacer mom legui fa lay def gaay ñu bëgg gëna man nañ ko genn
1: waaw du dañ mom ko xese dugg jéna
0: subhanallah
1: bu xese dug sa
0: légi yow kan ko waxan ay sudum ak sa cet mu fi lañu koy fek
1: waaw ta man bu mako yoré heure ma nexe gennago
0: ah xamna né xexe ba def liñu wax xataxul jaar ya nga xamni day doon aha sawaban la yarilu alati yata'assaru li saibi min ad-dunya ila al-akhirah lol moma gënal
1: mo gënde
0: nga def lo xamni dafa bokk ci xataxul jaar ya nga faatu muy wey di la jariñ waye benen bi safa du moy nga def lo xamni lum lay jural faatu nga de waye balay jall am ay bakkar
1: nga deug de
0: neena la fi def na fi conférence fi ci yettu binaw ray
1: waw
0: ki bi ñe mu na ma diw de ko gënd gis ko guntu aljana mu ko yow lool ci dug aljana balay gi mu ko senegal ñoy tek sama musique yi mo tax mu ma dum awa baxna ni non mo musique tu bayina ko ba faatu de ba am atan bo bo am la ñaare sax am la ñaare
1: xolal lo ñukay tek
0: mu si won lool de ko ñun fi ci banlieue bi
1: waw
0: waw genn goor gis ko buntu aljana diw yow loy def fi du ba ali mu ngon numay dug aljana senegal ñuy tek sama musique
1: la ilaha illa khol bo ta
0: wallahi la fi wallahi am na de
1: am na lu wer nga bay habib lu wer nga kay
0: wala lool ko liñ ci jangé moy bi da gëna bon bu jëk da ngay wax wax ji yow bo de ñepp faté ko
1: waw
0: waw bi la bo de kër li gëna def
1: ya fan yere ba habib doguma la am na ben xal bu yow bo lan fecc
0: waw
1: fecc mu ñaaw ñaaw sax bi mi gën aduna ci bis mi gën aduna lañ tamul tégaat fecc
0: Allahu akbar
1: doy fecc yu xam nga gisee manam dal doyna war dal doyna war mo dal nit ki lu muy def nako xam dal
0: la ilaha illallah
1: ci ñaaw kero bis bi mu faato ci bis bi defagul 2h30 lañ tambali di dund diko genné sit bo japp mo bi genné
0: mais eto ñu ko kat lool la non liggé
1: waaw lool la non liggé nga deug
0: waaw baax na le baax na le ah ñoo ñu baax na
1: ta tay tay ñum ay vie lañuy bëgg vie
0: waaw
1: da ta jeje ni ko légui ñun gis nga ma nga def direct ni ci youtube bi
0: waaw
1: fiñ tolu bu fekk amna kenen ko xam fiñ tolu ma ngay def live di wax lu ñaaw mom lañuy dégg lu ñun kenn duñ xol sax
0: ma sha Allah waaw loolu way digënté lu bax ak lu bon
1: waaw wax nga dëgg
0: loolu mu digënté lu bax ak lu bon lu yalla comme am nañ yalla
1: waaw
0: minde fi rek luñ ci am doyna waye ñeñ ñom comme amu ñu yalla
1: waaw waaw waaw waaw waaw
0: fokk rek ma xala leen ñu am ci al makhluqi comme ñu khaliq dal
1: waaw
0: ñom lañ ñam ci makhluk rek ñun la dina am nañ xaar li ñew ci makhluk rek baxna
1: ma sha Allah ko deug da lol di leer ma sha Allah
0: daalu ko
1: wa xamna ali ndjay mi may talal loxo xamna noddu layo
0: wa baxna insha Allah
1: yalla nañ yalla may wër ak tal ba at mi ñi dugg ni fekke wat ko
0: amel amel amel amel
1: and ak wër ak tal
0: amel amel
1: di wo ñepp na ñi ñew ci émission bi sponsor ko
0: ah
1: wa ñu jappu xamna man nga ci wat na ba bu na ñew nak xewu ñu kenn luy way di jaay wala nga bëgg lu ko yeglé ñewal émission ñepp koy dégglu ñepp koy dégglu
0: parce que dafa yomb sax parce que yow xige do la yam rek
1: waaw
0: yow fi la lay def sa esposo
1: waaw
0: taw sun bu do la yaako
1: waaw
0: li mbir ya man na yaako guddu lool bu do la yaako wul nak ñu xol leg yow li ma tollo la
1: waaw kon ñi nga wo ñepp dal
0: da
1: amna emission amna ben oustad bu ko don deglu
0: waw
1: ba jël sunu turu don ko xona chamber ci diina ñun ko ñun ci yag nañ ko def
0: he he fi lako degge
1: wa fi lako degge man ko ñun chamber ci diina lañuy def yow fi goko jëlé rek
0: deug la
1: machallah kon ñi nga wo sponsor na ñew japp ci emission bi
0: deug la xamna nak bu te kanamé tu bu fekké ni man nañu dina ñëwaat rek inshallah
1: wa buñu jullé dina la sétat inshallah
0: wa wa bax la su fekké par exemple la rek inshallah
1: wa ñu mëna laalat ci mbay mi ndax ginnaw tawna fiñ tok ci aduma tawna
0: baxna
1: ta amna ño xamna gisagun jiw ba légui yoy tam war nañ ci gëna soñëwaat
0: baxna jamm ko inshallah
1: jëre bay habib kon koku mo imam bay habib gey ñu ngi koy sant bu baax diko gëreem diko ñaanul yalla yalla def ko taf ak tay sir machallah ci waxtaanu am solo wu leer wi tege ci xam xam ndax ni mu ko xassone ñom ñi nga xam ñoy imam yi du jangala kat di wax ñu leen di deglu bu ñepp melane mom jeyu moko nak ndax bu defon nenen tamit bu toge fi man nañu baña tuddu turum way dinañ ni amna imam yo xam seen bop lañ fi nekkal wala oustaz am seen bop lañ fi nekkal way boku degge ni wax wax deug yalla mom yalla lay waxal ak yonent bi ñom lay waxal te lepp lum la wax xamal ne tek nako ci alcorane ak sunna ngir bëgg ñepp tegu ci yoon kon ba habib ñu lay sante ba di la gërëm di la ñaanal yalla yalla defal la taf ak taysir leral la mañ ba leen lepp ñoo ñu jariñoko bi jahi rasulullah sallahu ta'ala alayhi wasallam kon xamna kon dañuy and ak aliou ndjay mu noddu mom bilal buñu paré ñu joxé waxtu bi daal di ñew ci ñaaral xaj bi nak wala ko ubbi téléphone yi ñeen xaar ci 86 22 06 digit kon señu aliou ndjay tafadal maskura
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

0: jeureujeuf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax ku ci nekk sa tour ak sa sante di and ak yeen ci émission teranga tukki kat yi ñukoy amal sa suné ci waxtu wi bu li nga xamne moy 18h passé rek 18h et demi ñi ci and ak yeen sa suné mu melni rek tay ji dinañu ñëwaat encore fasiyene and ak yeen ci actualité nongale Moustapha Coly ci kaddu gi ñu nara bok tay plateau bi ak serigne Sidi Lamine Diakhaté waye tam serigne Dame Koumba Mbeng ci diwanu Espagne ki ci Maroc ñu wara waxtane actualité ci adina bi bok na ci politique Sénégal bok ti tam ci li nga xamne modi géopolitique bi ci adina bi ñeël guerre yi nga xamne nak sumbu nañ ko ci adina bi waye tam waxtane li nga xamne nak modi walu tagat yaram ci mondial gi lool yeb dinañ ci ñew inshallah ngir rek mëna def suñu jangat and ci ak dam mbeng waye tam señ sidi lamine jaxate ñu leen di xaarandi legi rek ci kanam mbokk yi xam ngeen ni sa suné ñuy ñew and ak yeen ci li nga xamne nak mo soxal mbir mi legi ci kanam ñu jëli suñu ay chroniqueur ñu ñew tambali ligey bi
1: Saqa ya la bari
2: bamba wona ge

0: ki ñu ngi fi ci Touba Darul Khodous ci Serigne Khadim Diaw mi nga xamni mo leen andil garab gi nga xamni mo lañu wowe gor pire mom Serigne Khadim wax na ni da fay fajj lepp du jëm ci walu neew katan ci walu sey neena itam garab gi itam du luñuy lek du luñuy naan way itam frotté la bo xamni dang koy frotté wo wolof njaay nak neena net li ci lamu ñu borom la daxé ñu jëbël kaddu gi Serigne Khadim Diaw mu leral garab gi li di gor pire lan moko taxaju ak ci ku jël lan ak lan la ko mëna fajjal ci xéeti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
1: waaw kay Serigne Ablaye wa garab gi nak
2: salaam wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawatina bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dinañ ko yi ci ëpp dinañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoyu nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té di ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sek insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu wone ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex digënde ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune
3: yene gi deglu Tenier FM 88.6
2: duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi moy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oom yi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñi doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakou ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakou ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatale lañ am kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakk gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinale yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné neku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama ay fatu ñu fepp nak organe bobu mën na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie mën na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinale wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebes ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sank dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañu bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guatre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbaxalé japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche
3: yene gi deggul tenir fm 88.6
2: gonne kok moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo len 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34.

0: mu doy ko sëkk ndax Seigne Touba sama waji doy sëkk mom kon bu ko neexon rek tok waye dafa mel ci walu xam xam nak da ci daj lu mburu daj ci talba ba tek ko pegin wo xamne yéme na Seigne Abdou Khadir
1: jerejeuf Seigne Ahmadou melne ne mom danaka li Seigne Abdou Khadir tenk danaka xawé son ko meuna doylo waye day melne li tax fateliko ku melne Seigne Abdou Khadir am solo moy wa inda zikru salihin tanzilu rahmati rabbih ala man qalu ginaaw fuñuy wacce fuñuy fateliko gaayu bax yi sun borom day sembeertal yermandem ci kaw ñikoy fateliko day melne kon yellon na jamono bu nek ñu tan kenn ci wa keur ash-shaykhul khadim waxtane ko ngir fateliko day melne nak Seigne Abdou Khadir Diop lim teunk lepp buñ ko déggé day melne kon Seigne Abdou Khadir manon na doylo lola waye nak doylo wu ko dafa demat melne ci misal buñ ko sañon dañ nan dafa sakku ji wat mbirum bopam li nga wax legi ci walu xam xam bi man mi amna mam jo xamne neena Seigne Abdou Khadir bi mi joge ndam jëm gédé gal gi waron yob makoy man lañ yabal la ma yénal ko
0: kon xamna ci lu leen
1: ku ñuy wax señ Modou Mati Sylla ñi ngi koy ñaanal bu baax sun borom doli ko yermade ak jéggal
0: amin
1: néna musuma fekk Seigne Abdou Khadir ci jotay luddul ne bi may ñew day jog ñu dajé ngir bokku guñ bokkon bërepp buñ doon sako xam xam ci ndam waye Seigne Abdou Khadir ginnaw bi nga xamé ne sun borom def na tawfiq jojo ci ak feñ jamonom niko Seigne Abdou Khadir waxé légui nga xamné señ bi dafa wax maam cierno ne ko li fi ak ngay dem ba ngay delu ci ko fi gis mu gis la dinañ ko djéggal ko fi gis gisula dinañ ko djéggal kula fi gis gisula
2: dinañ
1: ko
2: djéggal
1: nga xamné wax nañ ne maam cierno loolu da ko def al
0: waaw
1: bim ñëwé ci bis bim koy jox tour wi day lewetal ay gatt di lewetal ba señ ndam teyé ci loxom ne ko légui nak manam finné nak légui mënuru ak yaq
0: ngay né sa
1: ngir rek xir gum xir ci Seigne Abdou Khadir wax nañ ne bam ci joggé dafa fune dafa bëgguna jaar ba yag mom ci kaddu bopam mu ne buma bayyi won ginnaw kenn ku du Seigne Touba dootuma gis ndax li dess ci dundum lepp ko far da koy motlé lolu
0: ngir bëgg nit ñi tax
1: ngir bëgg ñepp taxé rek ngir bëgg rek ñepp mëna am ci taxé gog waye ginnaw fofu mom li fi Seigne Abdou Khadir teunk doyna sekk mu melne lim ko waxé lepp rek boko dello ci wal baladut tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih day melne teunk na lepp waye Seigne Abdou Khadir bi nga xamné tollu na ci waxtu jang li lay xamal li Seigne Abdou Khadir teunk legui ne sun borom boole nako jagle yo xamné mom dañ koy teunk rek ci ngeeneelul yalla mom mo koy jagle ko ko so Seigne Abdou Khadir wax nañ ne biko señ bi wolo lolo rek feñaat na ci dayop Seigne Abdou Khadir dafa wax ne buñ ko jëlé ndam diko andi ndiarem ba mu yexi bu ko fi amna tim lolo ko teddi ko wax
0: Seigne Abdou Khadir
1: wax nga xamne señ ndam da ko boole ak ñu wax señ Makhtar Soural muy def fu jant sowe ñu jog di dox fu jant fenké ñu tok ba bañu yegg ndiaré wax nañ ne fa la ko teyé ab dir dor ko dalal waye ci dir bobu ak ku tollu ci waxtu dal nga xamne kon danaka adiya ci zahir xeyna bare gud lol waye wax nañ kep ku masana bëgg gis jamaali serigne bi da ngay bayyi ba mo Seigne Abdou Khadir nga xamne mom xam nañ ne sa bu woyé Seigne Abdou Khadir ñu jotaayo mom bo ñëwé ci serigne bi ci melaw jamaal ji nga koy na xeyna mom lim daan lambo melaw jalal ji dafa daan ëpp doole waye sa bu woyé Seigne Abdou Khadir mom ñepp natablé won nañ ne boko bëggé fekk ci melaw jamal bayil ba mbo Seigne Abdou Khadir ginnaw bobu la ko fa teyé ab dir dalal ko yabal ko mu déllu ci wat ci Seigne Ndam bim koy wolu wat yoonu ñaare lit bim ko woyé bam ñew serigne bi da ko laajal bopam ne ko fu alli woji tollu mu ne ko suratul hajj señ mi ne ko ya lol de kemané né lol ma ngi la wo ci dhil hijja nga ñew tollu suratul hajj nga xamné lol it day gel wat ci tawfiq ci ko sun borom tawfiqal waye and ak lol lepp itam li señ Abdou Khadir waxon légui né dafa sakku xam xam nim ko wara sakku bokku na ci ñaari bëre bi ma ci tewlu buñ ci tuddu bu né di nga xamné fi mom bëre bu xam xam la bëre buñ mi na sakko xam xam la ci yoonu mourid muy ndiarém ak gédé waye li ci doy keman te don lu mata royé Seyd Abdul Khadir moy ñi ko xamone bi mi ndaw ak ñi ko xamone bi mi fi doone Seyd Touba wax nañ ne gisuñ lu soppi ko ci mom luddul Abdou Diaw nga xamne fonku ga di nek sammu ga lepp mom xam nañ ne ki ni ñuko xamé won ni bi mi ndaw nim jalbe do won waaw
0: non la mujjé
1: ba ci ak mujjam non la mel ak nuru gi nga xamne nuru nako Cheikhul Khadim ci lepp
0: waaw
1: nga xamne amna fu ko baye lamin di wax ne mas na ne teul ben bis di waxu am mag mu ko gis fekk mu joon julik timis mag mané ah kay ka gisone nga xamne mom da ando nak wajuram fekkon seigne bi ndiaré waye bim gisaté Seyd Abdul Khadir dané ki moy kama gisone né kama gisone ndiaré ma ngi wajura ngé tay do ma ngi seen yett bi aka djégé lèr gi itam moy lèr gawon nga xamne kon Seyd Abdul Khadir ginnaw bi nga xamé né sakku na xam xam niko mbolém ñepp di sakko waye itam ndax loola dako sakku rek doylo seigne bé wajuram soxna aminte busso ko jur benn bu ci nek doyna
0: da seuk
1: ko xam soxna aminte busso xamne mom kep bu doon wajuram doyna seuk
0: deug la
1: wa damay wax ne Seyd Abdul Khadir ay mbokam yi nga xamne ay soxna lañ bok ak ñom rek doyna bok ku melne soxna Maymunatu Kubra jigen ju man ciere man ciep xam hadis man way man alquran bind kamel soxna may du kenen bok ak soxna Khadija soxna aminte bu sey di wajuram lool rek doyon nako seuk nga ne waye Seyd Abdul Khadir bim ñewé rek bim gimmé rek la né ciow ca yoonu siratul mustaqim musuko wacc ben yoon musuta wané yit lenn ludut siratul mustaqim Seyd Abdul Khadir waxtanam lu massa gatt nañ fam ko jaamu yalla ci sunnatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nango liggé ta baña yaq nango liggé moytu ak togn wax nañ ne kep ko massa jokku ci mom ba nopi bu la waxe ñetti kaddu yu ba nopi dina la moytu ak togn te kula togn nga jéggal ko
0: la ilaha illallah
1: xam nga ki nga xamne du togn du fayu ak togn koku mom yaakar na ne jambi aduna ak alakhirah man nako xam ta wax nañ ne kep ko massa jokku ci mom li mom lu gatt dina bok ci kaddu khadim lay denk kon Seyd Abdul Khadir dama tim wax ji legui rek ne manam li rek buñ ko waxon te sarawuñ ko bayna sekk
0: naw bismillah
1: baylamine dako wax ne ko dana fi junju ay mbiram lu neew lu tut lima ci xam xoma asakay asakam yalla xamone rek lu mu doon legui indi ko par ben dina la wax fonku sunna dina litax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni rok judam ak ni melon ci alquran mune dina la wax ci ay tukem dina la wax ci ak adjam dina la wax yit kon lerem dina la wax subham ba ngor wa legi kon nga xamne bo xole yi mu jotta lim ni rek ben bu ci nek bu ko saraw da nga na li nan la ko nit di bolé wa motax mune Cheikh Abdou Khadir sang bi la bëgg way man donga bi ndax xaju ko bu ñëk bi la am lu tut lu dikulon nga xamne bu ñëkkon nako way benen téré waye neena loola da am lu ci dikulon legi nak loola la fasiyene mot li fi té loolu buñ la ko jangalon bam jeex da nga nan kon li xaju tik dund way nak néna loolu sax amna lu ci dess mu ne ku mas ne jak nak ci mom sax jaxlé jeex cheikh jili mom ku mas di talal ay loxom duto jogat di sakku ñaan dañuy wax né Seyd Abdou Khadir jaamu gi boromam demone na ci ba déggok sun borom ba yegg ci liko ñu bari di royé légui di ñaan di talal ben loxo xeyna amna ñu ci yegg waye xeyna amna ño xamné dañoo gis né Seyd Abdou Khadir ngoy def rek mu diko def waye man mak netti na ma ne Seyd Abdou Khadir neena sun da dem ba am kersa ci digeunte mak sun borom bu talale ñaari loxom niko sun borom di soté limi sa ya niko sun borom di soté limi sa ko motax muy yegg ci muy ñaan talal ben lox wax nañ ne dem na ba ci mu jëm bu ñaan dudu talal wa ndax rek
0: wa batay sun borom nga yokal ko dal joxe
1: mo ngok
0: ay ki mo ba hoy
1: mu ne ko tok fi mom sa xel mi dal ngir ñepp dal lay baye xel day daldi fexal yow saxol laaj la ba laaj la say ciossa wax na ne Seyd Abdou Khadir ko meuna don bo massaane ñew nuyu ko mu laaj la yow kan nga ne ko meune diw mu ne la ban dekk nga ne ko dekk sangam faaw mu wax la fa ko xamne
2: sax mo play
0: xamoko won okay mo machallah
1: wa neena motax mu ne koku diw mo ane diw nga daali jaxle na ko diw mu daldi lay gaganti yow xamal leral na nak lo xam lool wa legi nak mu ñew ci manam li nga xamne nak moy deug deug Seyd Abdou Khadir ab taxawayam ci diine ak lenn ci ay jikko mu ne xam nga li tax mu doon imam dafa bëggoon khayral anam señ bi ko fal khayral imam dana la wax nak kagn la won moy li señ abou khadir di wax legi bis bam gane aduna mom fele ñu na darul alim mom la wolof yi woyé ndam señ abdou rahman mang fa won muy ñett fante yu tam xarit señ bu mag bi ne bëret ne nañ ma wol sama xarit amna fi gan bu doy kiman wa xamni señ mo ne amna fi gan bu doy kiman limu wax legi ne manam jagle yi sun borom jagle señ abdou khadir duma ne musta am waye xamnañ na jagle yi mako jaglel mom bari wuñ ñuko
0: ci tek
1: lool señ be ko wax mo amé nañu mo wol tierno mu ñew ma wax ko lool mësula xew fenn fudul fi tierno ñew li la ko yoni daadi ñaan kon lool mom du luñ ko waxal
0: dedet lu wër la
1: mu melni nak kon ki nga xamné mo gëné aduna joxoguñ ko aw tour mu doon ab ram kan mu jëfaat fi jëf lu toll né li señ abdou khadir taxawé koku mom kum manan kum wara doon kon
0: kum doon
1: motax mu ne ku gane aduna yaram waxtu wu magge di ram ñu xane gaynde da yem ba muy dik la seddu won mom bu newon tay endosine fo xamne fi kenn duko seen jarna ku ne jaay sa ciosan ba tek ko ba sakku ci ñaan li tax ku juddu seeti ko ku faatu nit ñu woy ko bamba ko wax nu top ko ngir kum julle nga dem jinaan kon nak bu nekké fi fi nun dina defal lu san la dinu defal li gën ci ñun ñu war di sante yalla nun manon nako wacce fenen mu melni nak bisam bi ñukoy wotel kon ci li lay del ginaaw sun borom jox nañu ko mu ñu defal li gënti ñun kon nak bis bi mu gane won jamono sa bu ñewé ñu war diko fatali ko ngir sante yalla ak ñaan lolu moy bis bi nga xamne ci la gane won jamono muy ñatt fan ci tam xarit mu don bis bo xamne dama koy faral di wax lu bari señ cheikh sa buñ ko jébalé liggéey turondo yi manam waxut ci xeyna koppar yi ñu yëkëti diko jox waye manam sa buñ ko jébalé aw kayit ne ko li moy nangam limu alquran li moy khassade li moy nangam istighfar li moy nangam salatu ala nabi bu ko xolé ba nopi dana li rek jaralon na ma wote bis bi xamni seen jëf ji rek jaralon na ma wote
0: bis deug la ma sha Allah
1: wa tayit mu wax ne waxnañ ne suuf su tierno aw bam koy tuddi nit ko faaw danañ la jéggal kon ku ñew ci magalem gi dem jinaan kon day melne loola tax kilifa yi wotel ko bis bi ngir yene ñepp dem jinaan
0: yene mam ci radio ñu dugalal ko ci
1: yene mam ci radio
0: delu ci biir
1: dugal ci biir kon xamna ñu taxawlu tewlu wat
0: ci kilifa gi fa ci kan wa ma sha Allah yow señ gili sa dong bi keur yakar na leg mu mata cheikh de ma sha Allah ma fatali mbokk yi ne yene ngi tewlu ci réseau DTL ñad bi xam ci Touba 95.2 ci deram ci Dakar 88.6 way leer gi fañ ci Louga 94.6 seen émission fatlikou soir ñu waxtane Seyd Bou Khadra Mbake imam ci radio Jand bi FM waxna ko legui waye ci YouTube bi ñi nga and rek ci ngi koy def ci YouTube bi bu baaxa baax ci biir YouTube bi kon tamit ñi nga xamne ñu bari ñi nek bitim rew mba fenen ñom dañ ci mëna jaaré fofu ngir téwlu jotaay bi su ko défé buñu démé ni ma wax ba 21h30 rek day mëna ubbi téléphone bi su ko démé mbokk yi nga xamne ñoo bëgg fekk ci jotaay bi ñom dañuy jaar ci 88 628-1337 jërëjëf Serigne Abdoul Khadir Gueye ci jotaay bi ak ci kaddu yi Serigne Abdoul Khadir waaye ci noonu nga ñu ko andilé ci wala fi am solo yooyu tënk ko muy tënk jëmm joo xam ne yaakaar naa dundam yépp bu fekkonte ne dafa mel ne kayit yu xeex da gisuñu dara loo xam ne benn saa boo xam ne Serigne Abdoul Khadir rek def na ko jëm ci leen lu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu lu yéeme la mooy dundam gépp rek ci suñu borom la ko def mu jaraloon ko loolu nag ndax gis nga imam xam nañ ne imam lu ko gën a metti amul ndax doon noppalu waaye Serigne Abdoul Khadir amul muy taw amul naaj bu tàng amul day mbooye amul dara yaakaar naa te ci doomi Serigne Touba kër bi ko suñu borom joxoon waaye lu mën a xew rek mooy mu bàyyi wacc aduna nele rek nek ci ndigal Seigne Touba lolou yakar na ne machallah tabarakallah Seigne Abdou Khadir yakar na kon dama diglo Seigne Djili Gueye Seigne Abdou Khadir Gueye yakar na ci ñew na ci Seigne Abdou Khadir ak ci alquran je waye kon ni ñew rek ci jukkay wala ci jëflante yi xamam la ci neex rek baax machallah te jukkay sa du jun yo xamam yakara jarna faram fatial baax
2: deug la ci leer waaw jërëjëf Seigne Abdou Khadir Gueye jërëjëf ci leral yi amna solo machallah melni Seigne Abdou Khadir mom buñ koy waxtane ñu fatali rek wax na ko legi fatali ko ñu bax ñi dafa am solo lol ndax yalla moko diglé ci alcorane laqad kana fi qasasi ibratun li ulil albab manam netli ñi jitu won seeni jaar ibrana moy ak war la ci ko am xel motax li mom diko def day am solo lol te waxon na ci tam ne Cheikh Abdou Khadir jikko yi ñu ko mëna waxal dañ man ciaray bari na lool waye nañ baye xel ne sidqul irada muy talibi gu deug mom dara jitu ko ci té bu ñëwaaté tout rek ci walu njangam niko Cheikh Abdou Khadir waxe fiñu wara jaar ngir xam jaar na fa da bu ne ko dalal alquran ñu Serigne Touba loolu doyna sekk wa deug yalla tektal waye ñu nopp bolok Seydou Abdou Rahman mi nga xamne itam Seydou Moussa gari ko tag ne ko juddi ci mbacke mo la xamal boromam waye ko juddi ci mbacke mo la jangal alquran jabor serigne bi yep mo don jangal momit loolu doyna tektal bam fu jige it agale alquranam Serigne Ibrahima Ndiaye Gedde ba bind kamil loolu tam yaakar na alquranam kon mom loolu doyna sekk tektal ci nañ ko wara jangal lako jange ba mokal ko bind ko itam waye itam fu mu jange xam xam ñu na gedde ci kan Serigne Mbacke Bousso mi nga xamne moy alim jeli foreja nga xamne mom ku ne xamna fi xam xam agone ci kawé lol buñ néam ci mom la nékkon diko jangal lolé ték tane wuti nak fañ ko routé mo bolé ko doom ji Serigne Hassane Bousso mi nga xamné foré la won ju ragniku seen digënté ñom ci la jangé walu xam xamam do dem jaarém gi mu tuddu légui Serigne Mohamed dem nga xamné won tafsir alcorane ku ne xam dem ci ragniko kon Serigne Abdou Khadir mo lu aj ci xam xam ci fan yépp la jang waye tam rawat na firi alcorane rawat na tarikh muy hadith muy jaar jaar yunus sallallahu alayhi wasallam muy sira yoy itam yu ragniko won la lol kon geej la won ci xam xam go xamné mom ay jëfëm mo lay tektal xam xamam ndax it nak xam xam limi bari bari amul lenn luy ñariñ la luddul jëfé ga ndax xam xam mom sa bok amé bo nopi fañ lay xaar moy jëf ja rek wala takun fi kulli yawmin tarika ta'alluman thumma bihi amal nasika sëriñ mi neul bul bayyi ben bis mu jalti wuto xam xam waye nak lepp lo xam ba nopi nang ko jëfé kon Cheikh Abdou Khadir ginaaw xam xamam mere na mo ramel itam da ca boole nak di jëfé boole li nga xamni xam nako bari xam xam mo taxon Seigne Mohamed Mamoun Niang diko tagge ci ay way ci ay way di wana khabirun bil qaba'il bal alimun bi ansab al shu'ub wa bil wulat yumayyizu bayna al qabi al ra'aya wa dhi hadarin wa man minhum min budat wa man hum min budat mana kon li Seigne Abdou Khadir wax lay ci xam xam bu yaatu ba waye tam nak xam xam ci walu askan nga xam do yalla dako ci mayon ragne go xamne yeme won na lol bu ag ci dayo kon walu gogo bu amé bu nopi nak xam xam bi matena waye kon ñu xol jëfëm jëf ji nak ku ne xam na ne li taxone yalla bind ñu mom xamal nako muy ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun suñu borom neena binduma len luddul ngir ngeen jaamu jaamu gogo nak Cheikh Abdou Khadir won da ko jëlon tek ko ci kanamam yemalé wu ko nak dara jaamu gay la ci jitu mo don lan moy kennal yalla mana wétal yalla waye tam tek yoonu ta sallallahu alayhi wasallam ci digënté ak mom nangone moy ab yoonte bu yoni Cheikh Abdou Khadir ni meloon ci digam ak boromam ci wétru ak kennal ko agon na ci dayaba lol xam nañ bu bax ne yenn baat yi nit ñi café sax mom da ko foyé manam tuddu yalla tek ci kenen mom bokkal nga xam da ko foyé ndax bu soobé yalla ak sëriñ bi mom da ko nangu bu soobé sëriñ bi da ko nangu bu soobé yalla nga xor rek ndax xam na ne waxin la waye ki wax sax xam na lepp so yalla lay so mom wa ma tasha'una illa yasha Allah manam dara mu leena soob da soob yalla ba nopi kon ciofel mom ciobare mom ci yalla lay bayiko waye nak beggona jangale wanene nit ki li nga beggul mu dund ko wala nga mu koy wax ndax nit ki limi wax bu koy dund ko yewit li nga bañ nit ni dund ko wala diko waxe ndax bo de kilif amna baari bo koy jefandiko yow man nga xam baari limi takki ba do la lor waye amna ko bu dege nga wax ko rek señ di wax nako lay wax señ abdou khan lolou la bayiko xel mo daawu nangou dara lu xetu xeta wayfal ci mbiri lolou daawu ko nangou kon li ñi tuddi ak daanu ka nga xam da ngay dem ba agale mbiri fo xamne leg leg dang cey bolu ci bokut Cheikh Abdou Khadir daw nangul lol mom day bëgg yalla ñu tek ko fé rek kennal ko wétal ko bu ñu ko yamal rek dara waye yeenti sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne itam nak xamoon na ni wajuuram mom rek la bëggoon dama wax ni sidqul irada li ci jitu moy li Seigne Touba bëggoon ko bëgg dara jitu wu ci lol lol moy sidqul irada deug moy li Seigne Touba bëggoon yow ko bëgg ko yow kon Seigne Touba ne mahat mahabbati al muhtar sayyidina hubbil maghani wal ahliina wal walada manam man bëgg gi ma bëgg lepp moy ñoñ ñaak njaboor gaak doom ya kër ya li bëggatu ma dara luko far moy beug yu beug yentou sallallahu alayhi wasallam kon beugatu ma do lu yentou bi kon yow mi talibi Seigne Touba yow li nga war ragn ko moy beug yentou sallallahu alayhi wasallam lom na ci war ragn ko mom dama wax ne kon ki sidhu ira deug moy Seigne Touba ko beugon yentou bi la talibi Seigne Touba fuñ ko gis rek lol da wara fenti mom ak beugam yentou da wara ragn ko wuro jaay ma kenn mom da am serignam non la melone Seigne Abdou Khadir nak ko ne xamna sidhu ira mom fofu la ko non la ko don dundé moy da fexone ba Seigne Touba beugon mo beug lolo mom moy beug gi beug yentou nim ko don ree lolo ñepp ragn nañ ko ci
3: deug la
2: doxin wa cholin ga melo lepp dou ko tiandou lepp dou ko tiandou mom daw baye dara sunna mom da ko jël rek def ko moy ap tola bu fass koy ne bay te lol tam da ko re Seigne Touba rek da mom kat amul len lu am lu do sunna liko taxor ñoo moy lol sunna yeesal yentou sallallahu alayhi wasallam yeral sunna yentou sama fi doon Cheikh Abdou Khadir tam da fa jël tankam tek ko ci lol tam batay day dug ci sidqul irada moy kon beug yalla lol wetal ko waye tam nak jël yonbi sallam bëgg ko tek sa tank ci sunnam nga xamne ci abdou khadir wax kaddu ci abdou khadir boko ma sa deg lum neew dang ci deg baña ifrat baña tafrid mo baña ep lu ñeesal moy tek suñ tank sunna rek te lol wajuram la ko xon wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnat al aqsita moy bu leppal bu yeesal ñun nak liñu dal moy ñi di ñoppal ñi yeesal
0: ñu bolé ñari
2: liñu jafé moy tek ci digi mom lool mo jafé lool ala gis ko xam day bëgg lool way da ëppal nak am ko xat nak da fay yeesal mom moy da fa teggul tank mu ko tek te yalla señ touba ne bu def ben bal istaqim fi sunnatir rek mo la señ touba jël señ abdou khadir istiqama jël ko mom moy sax ci djub rek ah do jeng genn rek lool nak boko defé ba nopi nak da wara feñ ci jëfëlanté sa digënté sa borom te sa digënté sa borom li ci jitu gën ci ray moy julli señ abdou khadir julli won ko tudd rek da ngay xamné ki won da nga raati ki julli dong la bëggoon mom
0: mom da mel mom du gis ku fi gis ci ginaam da mel du gis sa sik mom
2: deer mu ta gis sa sik
0: mom ku fi gis ci watam
2: waaw
0: mu xamé la ci djuma ji la ci jakk mom amo sik ci mom
2: mu ta am sik parce que lolou hadith la yeen hasan mo wax ne kep ku ngeen gis mu baxo jakk neen ko ser iman kep ku ngeen gis mu baxo dem jakk neen ko ser iman iman dafa moy lepp tax kat wala tamutunna illa wa antum muslimun bu len fatul lu nekk ay julit len julit gog likoy deugal da ca bok nga dem jakk moy kon gis mu ta baxo jakk rek sereen gëm yalla té señ bi wax na ko légui monsieur abdou khadir liñ wax né ni mel ci ndaw na mel ba ci mak jakami dañ wax da ko taxawon ba jamoni nekké géré di jang at yu néw la wa señ bakki bu su ci da ko rañewon ba wax na né sa ba ma sa gessu julle sa ba tégué ci mom señ bakki so ko séral lo fu moy selmalé jull rek wétu nday jor sama gessu señ abdou khadir gis kon momit lool la roy mo tax moy kou may gis jakka ji rek mën ta dégg ci yo lenen assalam dédét lu kou may gis jakka ji rek mom day gëm abdul tay ni su ko defé nak kon julli mom la jël mom jital ko ci leppam di julle ca jakka ja te moy mbolo ndax xamna la julli rek man dañu nodd nga julli sa nek baxna de waye nak yalla da tamu won nga jakka julli jifa rawati na kilifa nak sin mam lañu mi ngi wax ci wayam yi kilifa go xamna julli juroom yeb day genn ñepp koy min kilifa go xamna julli juroom gu na genn jakka sa talib yeb lay min nga min la waye da fekke yow duñ la gis mo tax mom cheikh khadim mom koko nat rek bo moytu nako xeb koko nat ci wetam nakoy xeb waye da xebar sax taxuñu di waye dañu bëgg wayne rek fim tokon tank ku fa tek moy fi gën moy fi xena ba julli juroom jakkay la koy defé fal don tan ay sopem falay tané xaritam kum fa xassa gis amatu xamatu sa sik lol tam moy deug deug iman julli mom itam nim ko waxe legi du ci masla bu xasse jot mom lu meuna japp dakoy baye yakarna ci seigne lamine diom nga xam da taxon cheikh khadim wax xam ci wonu bari mi ngi netti bi mu nekké baghdad moy taw julli jot xamni ni mom japp na bu xasse taw rek man nga tok sen am nga gant sax nak ndax l'islam mom wa deug yalla wayfal na ci walu go waye nak ku melni cheikh khadim di tanif doy kay da am lo xane mom doy beug wantal bi ndax wala fi de nga ne kilifa amna bu ko wayfalé day jural ñen ak tayel té lol seigne touba la koy ray seigne touba bi nga xamné bu massa di japp am neew ne ci loxom wala gañu gañu da koy raxas nam gëna metté diko wone ko natchal defal lu neex waye lima yalla digal dina ko def moy mustafa ali am gañu gañu ci loxom ngir japp te japp mom téggul nañu waye lepp da bëgg wone yoon mo tax né karak bamuy taw julli jot ba waxtu waji dañ ko gis mu xoo ci taw dem julli lom di kélum wax xoo ci taw bi julli ji mo gën xoo ci sawara xoo ci taw bi dem julli ji mo gën xoo ci sawara lum bëgg jàngalé fofu moy julli rek jot moy twitch wi cyal waxuma dara nga lank bay julli lolou lim lay jural moy bu ëllëgé julli mëna jott julli kon gis nga julli lim ci méroon waye tam ragn ko ci lolou amu ci won kèm fonk fonkel go xamné yémi won na kon dama wax né jëfé xam xam gi da cey jital nak yi ma wax lék moy bëgg yalla bu wër bëgg yëne bi sallallahu alayhi wasallam bu wër waye tam nak bëgg Serigne Touba mo woron lepp lu waxit da na nañ sax ci nañ jaamu yalla tek ko ci sunna Serigne Touba sallallahu alayhi wasallam tay jëfëndi ngay Serigne li mo ay waxam lu nan non nañ jaamu yalla tek ko ci sunna Serigne Touba sallallahu alayhi wasallam te deppali ko bëgg Serigne bi ma tay jëfëndi ko Serigne bi moy kon ñatt yi lañuy bu ab talib fi la war nek Serigne Amadou talib mourid mom Serigne bi dañ ko war dafa war yomalat talib mourid da wara bëgg yalla bu wër diko jaamu waye nam koy jaamu nako deppale sunna bu ko tek ci bakkanam mom waye nako deppale sunna Serigne Touba sallallahu alayhi wasallam waye tam nak lepp lu ndigal Serigne Touba la ca nek ki moy talib Serigne Touba deug Serigne Abdou Khadir ni la mel mom moy lepp lu Serigne Touba digli won maga ci moy kon num ko don defé ak dundam ak Serigne Touba yagul lool waye Serigne Mohamed Moussa fi nek yu Serigne Touba ray da ko jël mu am Serigne Touba ci mom
0: deug la
2: mu jox ko leppam
0: lepp
2: lum ko digal mu nek ci mustarik lum koy téré Serigne Mohamed Moussa fay def ko ni ko Serigne Touba war def ba fa ko Serigne Touba war na fete mu fete ko fa taxaw ko taxaw ba seuk Cheikh Mahamoudou Fadil mi ron magam non Cheikh Lade nak mo dama ko jëlale won Cheikh Lade mom dafa jëlone leppam jox Cheikh Lade nga xam day melni khilafam ci bir Cheikh Lade Cheikh Lade
0: deug la
2: fete ko ci lepp rawati walu diine mu fete ko ci lol moy kon top gum don top ndigal su ko defé kon bu fekke ne mom day jaamu yalla ci sunu Cheikh Lade di jëfëndigal Serigne bi lol man na seuk waye nga ñew ci ak mbax rek jëfëndante ak nit ñi moy fexé bay jariñ jaamu yalla yi ndax it nak sun borom tabaraka taala mi ñu bind daf ñoo digal ñu dimbal di jariñante seydou khalid nak ko ne xam na mom jariñ la won ci nit yi moy da fexé won ba liko yalla may ci barké moy lamiñam manam mu yéne ko ñep ba da na wax ne luma teju ñaar ñi teju ma len ku jaan mat ku ndox suuf laal wala ku jigen ji matu ñaar ñi mësel teju lum teju te bu ñaanji rek dina teji ñaanal le ndax xamna bu ñaané bu dé luggu dana dañ waye tam bu rew ma dana sét kon mom gis nga ni ay won yeen ma ci jang nim doon len jarñ ci ñaanam non la doon jarñ ci labir len moy di len digel liñu wa def di len ter liñu bayyi waye di len jarñ ci aral itam yaana walu joxe won ko bayyi Seydou Khalid ak tab nim ci meloon amu ci won morom ngir dimbal liñu waye kon jikko yi dal buñ ko jël Seydou Khalid dañuy xam lam jangon mom jafé na ko moy jaamu yalla mom bo ci na Seydou Khalid bu yes top sunna bo ci na Seydou Khalid bu yes bëgg Serigne Touba tek tankam fi ko Serigne Touba tegon bo ci na Seydou Khalid bu yes ñatt yi nak ko dib talib ni nga waram yalla may rek mo ko
0: amin ma sha Allah ma sha Allah jërëjëfati jërëjëfé Serigne Abdoul Khadir Diop yakarna né kaddu yi amna solo ci Seydou Khadir man bu mëna déggé ak Seydou Khadir gey dafa melni li gëna na yomb moy fi nga waxal Serigne Touba bu ñu dëné tru Serigne Touba dafa Seydou Khadir mu daal dem
2: mo fess ko rek
0: mo mat sék man yakarna bu nga waxal ci ay jukko ci jëf daal yakarna bu fa duggalé Seydou Khadir yakarna dana mëna dem ndax li nga wax ni mom yakarna ñëpp ko mëna séré moy ragal gi yalla bañ nako bu dimb ji boko xolé rek bo ne ko jakkal nga bokku bu jotaay rek ku bokkum ci day bo joge nak jarri nak sax lu ngat gat te bo xol rek boko dara nak nga tok gis ko muy nuyo rek wala muy safandi kep yow mu dadi def ci yow lenen fakhou mara nak ay cadeau yo nga xamne jamono ji ñoko wara gëna soxla muy baña to te ko la nga jëgal nit ñi mom li ñi xëjte moy dañuy japp ne fayu ci fulu la bok bo jëgle da nga ñak fayda fene dañuy baña ñak fayda ba fayanto lu bari mo ñu ko jëral fi jamono gis nga nit ñi andatu ñu ciow la gi bari bari police genre de contact yi bari bay bëgg de te liko wara rek moy ñi di togn ñi di fayu ñi fay ba fay lopp sax lañ leen togn
2: lu jëpp waaw
0: xam nga lolu te mom mo la gisoon ba bu yag muy digal talibi rawati na di lañ jamm yalla di liggey tay baña yak wallahi azim lol moy doxla
2: rew
0: lol fini citoyen ndaw ñi di dugg ci gal yi ak yoy ku ci defal lol jergu dugg ci gal waay Seydou Khadir xol yak mi ci rew bi xol fini ni rek bala ma Seydou Khadir ñu doon dem makka
2: waaw
0: ma ci gesso nga xamne ñu lay bëgg mission ñu ne legi sax waxuma la gadale gi bi ñew waye ne bu ñuy dem dañ ko am na lu ñu tuddé wajal xana dañuy woté legi bala ki dem makka war dem makka ñu wo mbokk ñu tuddé ko wajal ñu tassé ci kër ga dal di def seeni xawaare def seeni xewal ba su ko defé nak ngir wajal mu dem pour ngir bu diké ñu mëna dem
2: ñu door gaalé
0: xolal na lool li ñuy liggéey ak dañuy yak
2: ba yak bes tak
0: la yak bes tak
2: yak bes lo
0: xam nga lool té Seydou Khadir mi dénga tel ni ci wona bayilo xel da nga xamé ndaw li nay liggéey di baña yak tay jamm yalla di baña togn te ko lo togn nga baña fay mané yakar na ku bëgg rew bu ko def ya nga ëpp jamm ci and
2: deug
0: la lool la jamm nak lañuy yéene won
2: deug la
0: jamm jojé nga xamné mo ñu yobu adjen taw te joxon ko mam tierno kon yakar na ku top ci kaddo yoyé ci xim bo gisul mam tierno bo défé li da nga mel nak gis nga mam tierno
2: deug la
0: Seydou Khadir kon ma joxat na kaddo gi Seydou Khadir gi ci jëflante yi ak Seydou Khadir juñu na sa point légui yow mom introduire la kon bismillah wa
1: mom nga xamna biñuy déllu ci li Seydou Khadir Diop wax légui da naka xawes nako mëna teñk ci liko Seydou Moustapha Gueye bim koy wax mim koy way néna ko budé lu jëm ci Yalla mo ci gëna gaaw budé lénen mu lamb ko sam ni la wa
0: ñaar yoy di mëna tak mom ñaar yoy bu dé lu jëm ci Yalla mo ci gëna gaaw
1: mo ci gëna gaaw
0: bu dé lu jëm ci
1: bu leen lenen mu lamb ko
0: sam ni la waaw
1: waxi tam né ta ak tabam da masé won né ab taw xamé wulon ko sant ci Simba Sow nga xamné mom manam tabé wutone ci ay mbokam ay mbok ñeneen waye tam xamé wutone ab talibé ak talibé keneen lool li nañ ci ñëw ci kanam Seigne Abdoul Khadir wax na ko légui ci jëflanté bimu lan jëflanté ak doomu adam yi ak njariñ lim leen ëmbalon mom la ko bayyi lamine nan muamalatun nas nak limu ci def mom lepp jak musul di sakal kenn dik musul di yene nit safa kër yépp yam fi mom da melni diiné moko mom da melni da yoru poussam da melni mo wutu yene mom amula kër genn dik ku ñew mu may la dula dik diiné ji tay ñak na ñak l'islam ji ñak na mbalan ginaaw Seigne Abdoul Khadir mo junju itam legi Seigne Abdoul Khadir ak sunna seigne ablaye mbaye bex daan wax ne seigne abdou khadir bu sunna doon aw nak seigne abdou khadir lañ ko samlo ku ko ray seigne abdou khadir ngay fay moy jëm jo xamne niko seigne abdou khadir waxe legi ku ne ko manam ku ko gis wala nga jotaayo ak mom faaw saxel delu ci sun borom
0: mën dañat
1: faaw saxel delu ci sun borom dama deg jëm jo xamne day wax ne da jotaayo ak kilifa bu baax bu fi bayiko jamono yi wessu muy seigne jaga silla rahmatullahi alayhi mune bima ne ko jak rek sama xel ci seigne abdou khadir rek la dem waye lata muy danel neena waye mom de bo nekké ci ab jotaayam sa xel du nekk ci dara luddul yalla wa ginnaw seigne abdou khadir lay woné te mom mi ngi di woné seigne abdou khadir rek bo nekké ak jotaayam sa xel du nekk ci luddul yalla kon seigne abdou khadir aram motax mu ne limu melone ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ mba ab basi da melne bob bi la yoron seigne abdou khadir juñu nako legi ci digante mak seigne abdou lahad dañuy wax ne digante seigne abdou lahad ak seigne abdou khadir day melne ab gop akum iller ken meunta xey liggey ci iller bi mba ci gop bi te bolé yow len ñom moy digante seigne abdou lahad ak seigne abdou khadir seigne abdou lahad mom ci bopam mo daan mo sédélon seigne abdou khadir ne ginnaw waxi seigne abdou khadir dara newu fa manam seigne abdou khadir neena dara nekku ci ginnaw ay waxam manam lum la wax rek lola nek ci waay waxut li laq dara ci ginnaw laq dara ci ginnaw wax mom seigne abdou khadir mom lum la wax rek lola nek ci mom seigne abdou khadir seigne abdou lahad neena won kuy xol seigne abdou khadir demal ci suratul anfal ayam ñaarel sun borom di wax ne innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun seigne abdou khadir ñew الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سي عبد الخادر داور نانغو دنج دار دار دار دار تا سوخلاي نيت ني نفي داور نانغو دنج دار تا سوخلاي نيت ني نفي سي عبد الله نيا امنا فوم دون وقتان فوم دون ديف سي عبد الخادر با ياغ مو ني Seigne Abdou Khadir da am fu mané won ñep ba légui gisaguma ko fi wut moy ordonnance ak dépense néna ba légui gisuma ci ko ci wutu Seigne Abdou Khadir da nga daan ñew jambat ko tawat mu ñaanal la ba nopi yabal la ci docteur ba jox la ñeub ordonnance
0: mo la yabal ci docteur ba
1: mo la deug ordonnance mo la yabal ci docteur ba jox la ñeug ordonnance
0: ba ñaanal la yam ñaanal
1: rek ba yam ñaanal la nga dem way da lay joxale ñeug ordonnance bu ñewé ci sunna si it mu wax ne sunna da fay ay xéeti xéet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu tut cheikh jili yépp la defal dana la jox melni misal tabaski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna si koor mo jitu won Cheikh Djili yawma tarwiya danako wor arafa yep nak nga bako fa tana damay roy man yenen xala xamone rew mi ñu nek ni buñu royon Seigne Abdou Khadir kenn jërut kenn di ciow nan tay la arafa suba ndax ginaaw mom yawma tarwiya da koy wor yawma arafa kon legi lan mo fi jarati ciow bone yawma tarwiya ñu ne la bis bi la wa mak di sen arafa nga def ko yawma tarwiya ñu ne la bis bi moy arafa fi ci senegal muy yow arafa wa kon da mel wa mom lepp la dan bolé mo wax ne nak yonen ba nak lum saxalon cheikh jili def ci lam manon dana ci lim lu tuti man sunni yu deug nak la won ñu ñew ci jikko yi seigne abdou khadir don wax leg li nit ñi ñepp sagane bayiwuma mag ak goné cheikh jili mom fi la mané kep ku ron asaman moy fonk abdel baña wor mom lu mel wax faye ko bor mom lum la dik lolo na nar li rek tax mu neñu non ayatul munafiqi
0: salas
1: kon day melni seigne abdou khadir mom boko don xol ci bir ñatt yoy doko fa gis mune waxtu mbolo may dajje muy julli eid mbañu dajje muy ñeukatew aljuma ji kenn du ne nan xaar iliman xolal jëm ju tolna seigne abdou khadir ak li nekk ci ginaaw mi yeb te ak julli du tew mukk ba nga ne mom lañuy xaar mune tabaski gi la lay misal tabaski mba ak korité ci la ko gën di nawati kenn du ne mom lay negati autom bi mom ngay ñëk sét sa bu dessé fukki minute mu ne gédé na djégé kat ngir wéñ gi man na sik kat wala mu pan yéxu doxine mu né randi du rando ci mom ci tay ku koy sakal morom ci ni mu da jamo borom yaay dakk wor aw woro ran ngir yaari bi yi mo fi am wama umiru mo fi am wama khalaqtu ñaarelam cheikh jili fi la mané won mu wax itam né kuñ né la mom sunniyu la farata dañ ko jëlélé
0: deug la
1: ngir kenn du man ci nafila farata jenn mara né nuru gimtu nuru won serigne bi ci lepp nga xamné serigne bi mom leppam da ci da roy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax mu wax né togin wa lepp sunna la waxtan wa lepp sunna la xamna né jenn jëm la ju kenn xamul won lu mu don ci abdou khadir wax na légui ci jekku gem jekku won sayra wax na né da na ci wax bay tuddu bis ak waxtu dante joxe misal yu wër ma watu wax nañ na dan netti sayra bay wax né bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam togi ni diw tok ni ci wetum ndeyjor diw tok ni diw tok ni nga xamne lolo mom da ngay yew ci sey jëmbi bop da ngay japp ne kon ku fekke wut jotaay ba
0: dafa fekk jotaay
1: image la yow mo ne Seyd Khadir lim doon khat khat julli ci mbolo lim ci am musuma deg ko ko am juroom fuk yu tek juroom li la ñu nek ak bo xam ñaar fukat ak ñatt yit le jité musla wuté kat ludut ba moy aj makka kat muy wéru aj boole won ak ñatt fan yasun borom waajale jëmmam jojje mom le jité wul julli juroom taxul mu fat ko ben yon xolal Seyd Abdou Khadir liko li nekkon ci ginnawam lepp te jumaaji Seyd Abdou Khadir jite ak jumaaji yaqton muy set ni wéredi yaqton muy tuddi domi yaqton muy julle newi yaqton kenn ku nek waxtu wam la daan gané ji mu di la gané ji waye nak alxamis duko fanan fen alxamis mom lum xat xat rek mom day delu ci wat ci dekk bi ngir yeggalé mission bi nga xamné mom la don mom la warona taxawé doora dem yeggalé wat yitté mu melné it xamna li Seyd Abdou Khadir wax légui ginnaw ñun mom dañ ñoo jox xamna fañ ñoo jox rek faaw ñu yegg bayitam mu né da am ku ñew di wut ndimbal muy tab gi Seyd Abdou Khadir doon waxtane legi Seyd Abdou Khadir de nak dembu dafa netti wax ne da am ko xamne dane ko yeen mom seen temeri jooni xana sa bu ngeen waxtane rek mom ngeen netti way ñoyé diko netti ndax jamono boba ñiko am niko Seyd Abdou Khadir amé won ñi ngi fi won waye nak ñiko defé niko Seyd Abdou Khadir defé won mom kémal mu ne da am ko ñew di wut ndimbal ba wo fa tamba ñak ñeul dekk bi kenn la fi la ko waxé na seen iliman ba mu ñëwé ba nuyu ko mu xol jëmmam ja sopp ko tax lay itém mu neub ko cheikh jili laj ko lu mu doon mu ne ko aajo la amon motax bay ñe batay ji ma ñewon di la siyar di sakku ñaan dama joggé fa sori won señ bi ne aajo jaluma waaja nga seug yeeram ngir limba da xawa limu téméri jooni la bëggul amna kérok ñu fa néwon na ki limu wax lu mu doon téméri jooni la bëggoon ki da wërul am lu mu doon nga xamné amna ño xamné ñu ngi naan señ bi da xamna buy ñew tam mu yëkëti téméri jooni diko ko jox waajo xamné xam nga fu mu joggé jek jek rek ñew di la wax soxla téméri jooni waye ak andandom yu bax yoy mom Seyd Abdou Khadir mu wax né señ dam maram mi fému leen ginnaw nga xamné gis na leen ba wo fu sori rombu leen te tuddu leen kon nopi leen mu né fekkon né jili né ca biir waaja nga féru beulé waaja nga béru feulé gor señ bi né katchet ak ubir dal di né señ dam di lu leen né ko señ dam di ki lim bëgg mom kenn ku dul sama borom mënu la té ma def ko mom donte la sax nekk fi won ci ay xolal koku ki nga xamné mo waral Seyd Abdou Khadir jël engagement yi bim demé bay tagguto xamul no señ bi tuddu
0: deugay mom gëna sax ci niwal fi na xamul ci kim
1: xamul no señ bi tuddu da dugg ci dëkk bi rek bëgg aajoom faju rek mu né na sét iliman señ bi né waja ñaar am ñaar fukki jooni mo fi am na la ko jox nga pass ci dem amna lo batalé won ngir ki yittem ji limi reey reey ak pass pass bi am ci fajal koko yépp ma ngay bayyi xel ginnaw ndax mi ngi nan ko bu fekke ne wa kër ga mba duñ amul jaxlé ci yow xéet yoy motax mu ne ko na la jox nga pass ci delu ci kër ga ba alxamis ñu dajé Touba ma jox lé li nga doon sax bëggoon mu delu wat kërëm ba mëna lijeenti mbiram jaxlé do am ci wa kërëm señ bi na talalal ma ñaan ba yag mu ne ko sax wala nga tok ba alxamis bu ñu démé Touba li dess ma jox la day jéxalu sas li la ko li ma la wax bustan la won baba bustan la fekk señ waaji ne ngan gi ma fi mos xamna mom kayna ko ko do fek
0: sekle
1: sa rek ay sekke xamna duko sori waaji ne ngan gi ma fi mos suma fi don tok bis bis yelente muy temere bis nday tok bal xamé ci ko mune bañu démé lam ko waxon la ko defal nam waxé won temere yu mat la ko joxon kum dig ba ciek du yegg ngon waye bimu ko joxe téméré jundi yoy it waja yëkëti waat ñaar fukk yeen diko ko nello momi don ko manu ndaysan ngir diko xamal ne ko légui juroom ñatt nga mo woron ginnaw ñoxon nga ma ñaar fukk mune waja fa baat ñaar fukk ye dello ko nako aajo ye téméré la mo don soxla ye julli nga beglo nga yenen cheikh jili nak lum xass ne sere dana ko def te lumu nar dana ko def ndax te du wor motax ba li la ko waxon lo xass ba genn sa loxo du del ci wat ci sa loxo boole ca far ko saraxo so yobalu bop la won waaji xamul lu turu wadon moy tagu nan ko seigne iliman fokk new turam moy iliman xamul ni jili la tuddu ñu ne ko jili la tuddu xamuma won namu tuddu fa fi'luhu muhammadu wallahu khairur rasikhin nga xamni ñu mel nonu man nga ci andi ñu bare ci digënté seigne abdou khadir ak tabé waye digënté seigne abdou khadir nim tabé won ni la mando nim la biré won ni la bañé lu upp manam ak eppal gi seigne abdou khadir doon wax légui wax nañ né amna ko xam da ñew sakku seigne abdou khadir diko jox jaawale lam koy jox jox ko lepp waye dako wowat bam ñew mu ne ko nangam lañu yéne won
0: waaw
1: nga xam né
0: da nga
1: kat la waaw manam du fa nek sax nan rusna ko laaj wala nak wala nak waye lam yene won lay
0: da nga xol bu jeuf do ci
1: am waaw da ne ko waaw nangam lañ yene nangam kat lañ yene won
0: ak li ci dess
1: waaw mu wax ne amna yit kenen ko xamne da ñew nuyu seigne abdou khadir ba nopi amul lu ziaré seigne abdou khadir legi tam nga sol yere yu yiw ta sel yiw ma nga sengem waxul lu xew ba yag rek mu sakku ñaan
0: lessa
1: momu joge ba genn dem la bay serigne khalat xelam ne serigne bi ki waxul mbiram teewul mo am lu mu yitte won ndax lan domi serigne touba kuko nuyu ta adiyalo ak ñak nak la xam nga ko li la ko bay serigne waxon
0: ci mag nga bax
1: serigne bi ne jili dabiko
0: dabiko
1: ne ñew ma far dimbulam bari go ciep joxal mako ak bob dugub mu bolé len la bir ga bay serigne yoron wajuro moko jangalon mu ne ko dess na lenen so may digal ma tuddu len nga xamne bay serigne ne ko ah dess na kat bu fekke ne jox nga ma ci digal ma waxu señ bi ne ko waxal li dess ku nek da am luñ ko sas man duma tias tiasalu sas su ngeen waxe ma diglu len bay señ ne ko xamna ne xel li ki ma gis li nga ko jox du amé pass ta man na ci jaay def ko pass mba mu joga seti kenen señ bi ne nañu ko dab bala sori mu ñew ma jox ko lum féré bam mana ag ak ciobare kuy wut lu bax ni di wuti mu laaj ko pass fa mu jëm mu wax ko ko mu ne ko am fobat fukki jooni ne ko am li yor ko ngir yenen soxla
0: bo way
1: waye non lepp bim no peet ñu daw di laaj wajew turam señ bi ne laaj gi luy mbiram man li ma def sama borom motax ma def ko du kenen waye ndax señ bi khadir mom dafa doonon ko xamne da daan dimbulé rek ñi doore ñew tay wala ñi fi ay gan wala nangam nangam dede te ni mu da joxe ganam noné la da joxe dekkam
0: dekk
1: dafa melon ne ñun dafa melon fi nun neñam ñepp ko takanti ko won mënul ganam te lay dekkam nim def ci gan lay def dekkam day belli yaatal kanamam di fa ci itte suba ba ngon day muñ di re du wax ci kaw ken du fa juk mu di la ñew lo gëna min di gëna naw ak lem go and ak soxla won way xolal seigne abdou khadir li nga xamne moko daan dikkel ci ay soxla ak yépp kon da nga naan
3: ko xana mom
1: yittem jëpp xana mo doon bok bu xeye nek ci jema wut bok lu mu joxe xana way ki indi kamil lay ñëk ñi ñaan ci dépasse ñoy tégué ñi joxe addiya tégué laaj kat yi kay la yaatalo gis ko seug di ko diko laaj sa bu sigge nga gis mu muñ ki laaj di muñ kiñ laaj di muñ mom la ñu di li ñu yaral
0: mom dal bu serigne bi waxe do bëgg bu bayyi bu taali ñu jëgë lo dal man mo tay auditeur yi xamna dañ ma xawa yëru li ci digëti bi ma nek
4: wala nga sé taali bi da mu di ko soppi bu serigne la yaral
0: wala tay sé dal yakara auditeur yi war nañ ma ñewon to xamna
4: da na war
0: da xamna fi mu nek xawna xat tuti
4: ndeysan
0: ma sha Allah
4: barkallah
0: jere jeufati jere jeuf sey do xater gey ci fatri ndax li tax jëm yi mata fatli rek ci jukk yi rek baxna ci lo ndax jamono dina ko soxla rawati na ma jangi sey wax da fa melni ni ko jégal bay serigne mom ngay tuddu melni ni melni mom ñoo wara jégi serigne
1: ñoo
4: am solo ngi
0: la am solo
4: am solo
0: kilifa la seigne mousa nga day ni ko am reet dañ bu reet waay ku melni bay serigne mi nga xamne day jangat jotaay bi
1: waaw
0: di xol ñi yitté wo serigne bi di laaj am na nga xamne fi ne ke serigne ñi laaj jégué mukk
1: ñu jégué mu
0: mukk tan dañuy fexé ba do gis te mu yépp
2: ku jox rek
0: da xala ca Allah ba di la six ay fan do am ko jëndé so da na lay nga tum rank bi tum rank go xam ni te sëriñ bi ndaysan mi ngi am yéné pass passu talibé ñew ci ñu ak sëriñ jangoro bam fekk
1: bam fajj
0: da la rek fi taxa tok
1: wallahi wallahi
0: waye gis nga yow mi ko xañ do rek mo tax gis nga kon ñi dañ wara déllo ci ci
1: sëriñ
0: bi bay sëriñ ñoo fara bari
1: ñoo fara bari
0: ñoo biñu fekk lu ñaaw duñ mukkal sëriñ bi di dem mom xam na ko jara ki len moy tu nga nga dora la fa dora yo xamna yalla taw
1: ndé sa
0: ci way mag ñow li wax ñu wara fatali mag bi wallahi man jangal na ci sur de xaram ndax gi dafa fenc ñi ne ci wétam nga xamné xolal ñi ne ci ñu bay sëriñ ñoñu ñu xolal tanef yo ñi ne ci wétam nga xamné seen jukku yu rafet yu mag yu sel yoy nga xamné ñom amé nañ ko loolu loolu mo gëna melni mo gëna fessel mbaxuk seug xam
4: mo gëna fessel dafa den ak ñu bax
0: dafa den ak ñu bax seug jiri dafa den ak ñu bax
4: loolu da tax ak bax ween da dañ daan bur dag yaay loolu juñji la ci ne day rek ki ne ci kër gi mom yërif kër gi ayu
0: ayu
4: way ñaka war bu ñu ay no joté ci mom bax ko lé té lim wax ni kuy indi kay nga jëkël yëf
0: waaw xolal loolu
4: kuy indi kay nga jëkël jënt
1: waaw
4: way dafa tek mbiri fañ ko war tek
0: fañ ko tek
4: alcorane dara ji fédo ko
0: waaw
4: buñ noppé kay laaj
0: kay laaj
4: mu jënt ko biñ tégal moy boy laaj bu la joxé ba nopi day mu ndey moy
0: lolo gëna jafé
4: ana joxé ko xam yoy joxé
0: day mu ndey da ngay muñ
4: ko defé duñ xam sax da naka yow mo joxé la joxé
1: ay lolo nak day melni day fatali mam jarno mi ko don jox tour bi dañuy wax né mbaxaan néna kérok bi mi dag saké di ci daru mandan ba jakarlo ak mam jarno ak bam ko féké daru mouti diko ñaan aw fas ñaari kanam yi xamé wuñu
0: lolu mo ñaari kanam mam jarno xamé wuñu
4: lolu mo di mbax
0: équilibre bob
4: lolu mo di mbax ma si abdou khatte lim ne bu ngeen waxe ma deglu len ma amna solo kilifa yi li koy dimbali bokk day deglu ni den nak
0: mom
4: way da nawut ko dañu reer am reer dina koy deglu
0: ta dokay deglu gis nga lolou
4: xamne ndimbal la ndax ñoo bu ñeekato ci wetam dara war lo xamne mom duñ ko mëna agge ñi ñew duñ ko mëna agge kon si abdou khatte ci jikko yi mom man na ne mom talib yi man na ci jang way kilifa man na ci jar ñew baaxa baaxa baaxa baax ndax liko may ndam li mu am ak rinse bi mu am ci ligi ci dundam liko dara jitu ci ñiko jégué waye tab gi mu wax nga xamne mom ku dikum fajj sadio bo la ko maandu ma nga xamne ku koy jox xoral ki nga xam da ñu jox seydou khadim su xamé ne condition yi ngi koy joxe sax mirut na mo rafa du ko jël
0: du ko jël
4: ni ngi netti ko xamne seydou khadim deglu ba yag radio bi ci sous mo xamne batterie jeex mo dem ci bitigam jeli batterie ñu andil ko ne ko adiyela bref seydou mi nak xamna li nga man yow li batterie may deglu mu jeex da yëkëti jox ma du sax man
0: la ilaha illallah
4: adiyé boko joxe da nga bay bu man ko waye bu ki sama batterie jeex rek nga ñew di ma joxe batterie man tam xam nga du man dafa tomber rek ben muy dem dakar and ak mbol duggu saxar yi ci dag ci ki bëgg ci seydou khadim dag ñepp bëgg rek bëgg ci seydou khadim
0: ci saxar
4: dagal ko ci saxar mu dem dakar mu dagal ñepp ak seydou khadim tepp ko
0: gis do mi seydou waye rek
4: xam tam seydou waye mo di mori xam na rek moy tax
0: waaw mu na
4: li tax fi la bu doon fi dakar ak amuk talib mom mo dagal ci waye tiki mom ko seydou khadim ka jox sa tiki adiyé boko jox yow da ngay liggéey fi ñu lay fa wér kon li lo jël ak tiacc la
0: ya ilaha
4: illallah seydou khadim bi ki war la won mana mom seydou bi nim do dundé da fa yéwé parce que li waji mo lu bax do la djum Cheikh Khadir xamna ki lu bax la djum waye mbir lu bax bax tek ko fa yalla tek ndax mbir lu bax bax bo tek fa yalla tek dañ ci jarri motax
0: da ci jarri
4: leena mu ne ko nak boy joxe ad di da ngay baye fayla sa wer su ko defé la ngay joxe nek tibu nas moy tey bakka man ila bakka kon li day wone Cheikh Khadir
3: mo
4: nekkon nako xam ni muy djubbe ci talib adam gum ma don mo xam ya koy jox mo xam mo lay jox gis nga bu lay jox lam la jox ep yeenewoko moy la ligue yeenewoko ni tek moy soko yobbu won duma ci am fay fayal
0: wa deug la
4: tam inna al-amal bin niyyat
0: bin niyyat
4: perte sa khalis perte perte fayal
0: perte fayal
4: dara jël ko mom ah motax mom seigne bi xamna dal mom ray ko yombu na way kuñu wara jëm rek ah kuñu wara jëm rek
0: kuñu wara jëm rek
4: sunni yugi mom fim agon dafa yeme nga xamni mom li sunna tek lu tank duko massa jegi mukk duko massa jegi mukk ko mana don ak lo mana yor bo ri ki seigne khadir mu orienté tek ci yoon don ko xamne ñepp lay labiré loolu la du wax ne nim doon jarñu talib bi di ca jitalon di len labiré ndax suñu cheikh amadou khadim dañ koy netti ba tay ko massa tok ci kanam takku lam di gor wal takku cien di gor da la tek wala jox sama jëw sa jëw la
0: ilaha
4: suñu xol li xew legi
0: wa xolal loolu
4: wa ab serigne ab talib bu toge ci kanam suñu ahmad lepp lu ne ci mom du yoon yakko dindi ndax sok baye mu dem kan mo ko jubante
0: kenn du ko jubante
4: kenn aslam no ci
0: serigne bi gis nako ba la
4: suñu mo ëppali soxna yi daw ci masla képp ko aj ci mom mom dang koy baye da nga yam ci ñet wala baye
0: wala nga baye Cheikh
4: Khadim baye Cheikh Khadim mom mo gëna yom lool nga baye Cheikh Khadim mo gëna yom nga yok mu yelif da ngay tak ñet soxna juro soxna
0: ak daraaje jo mëna am ak barké bo mëna am
4: mom néna ñaar rek
0: ko lool mo am
4: soxna borom sañ ak say léw yow ginaaw do xassab say say léw léw bu nekk ab say say bu nekk ab say say mom na ginaaw yow xewoo lo ci doon yam xamal sa
0: ba señ ji lo xamul lo ci doon
4: yow xamul deug le borom señ man ko
0: xam deug de
4: borom say man ko xam bayina yow ginaaw do ci benn mom baye mo nga xol ma waye lol daw ci masla len bala bëgg won rek diine amu ci masla
0: amu ci masla
4: te nak la xaya fi diine mo amul kersa diine mom lepp lo warax nit nanko rawati nak ki la jébal mo mom ko ko def ci rawat
0: surtout
4: ndax it nak ki nga xam da bëgg xet li ko lekk yoonu xet li dafa am way li ñu ñi di misanal karom mon seigne fall yu bare ko mu do ëlle mbacké ni rek mo do yo ci yoonu la fekk yu bal mo fekk tu ci mo do mo la yu bal
0: mo la yu bal yoonu rek
4: yoonu rek bo ci nek yu bal kon ku bëgg seebu xaar xet ay bay la mu tut nako ci xone kër guéy da am ñu fa min kër gi julli lañ fa min ak raisum na sa khayru alamin kon sa bo nekk ci seigne abdou khadir ak fo ma nek ka fa nek di kilifa fam tegon tag te fa sa waye boy tuddé seigne abdou khadir seigne abdou khadir fam tegon tag do fa sa tag wax deug yalla ya fa
0: tuddé ya ngay war
4: waye loolu seigne touba mi nga xamné moy daj depp gi
0: sax daj depp gi
4: loolu wax mom aljana jo xamné jaamu yalla mayo ko ko xamné ko wuti mo dafa xawu
0: dem wuti ko fenen lu leer nañ la
4: kon seigne abdou khadir li taxone mu mel li mu mel kon jikko ju baxaji tab ga ak mbax ga lepp leer de waye and lepp day bëgg rek nga tek sa tank fa ko tek seigne lamine diow mësna netti né amna seigne abdou khadir ku mësa dañ ko mësa jëbul kawé am kum koy jox né ko baye am nga japp am nga japp mo ko japp na seigne touba ko japp na ci mo ko dama japp baye cheikh ali dama japp baye cheikh ali do japp baye cheikh ali
0: seigne lolé
4: seigne bi lolé ay tiaxan
0: ay tiaxan la
4: xam nga
0: lolé ni yaato yaato la
4: bu ko sa luñu ma doon rek mam dalay bëgg wone
0: yoon ci saasi la koy dindi
4: ci saasi la koy dindi kon ku melni ku ko am da ngay xamni am nga roy kay ma roy waye tam nañ xamni bisam bi ñu koy fatlik djublu way bi li rek la moy dundam gi ñu fatlikone fi la tegon tankam ba jeexit yeb mbay ko fi jeexit yeb mbay yeb moy mbay ko alu ko mayon moy tek tankam ci siratal mustaqim di wax ne man sunni la
0: sunni
4: mbolem turu yi ma woy sunni mo ci dakal ngir xam man moy sunni ku ko don ku nek moy tanga stank ko tek te ko fa tek ni bu ëllige da nga xam ne sun borom tabaraka taala fi diglon tek fa stank kon jikko yi ñu wax ci mom yeb li rek lañu jaay moy nañ xam dal ab julit da wara yar melokaru julit ci di jaamu yalla waye tam ci tek tankam ci sunna waye tam dembali nit ni xettali len kep ko ma dimbali dimbali ko ndax tab gi ñu wax kat nga xamne ku dik xamoko sax nga diko dimbali lool ak ta fala ma yam ku yor ordonnance bo dikke lu muy xol mom sa wër ndax dik bokay dimbali ci ñam li tax nga dimbali ko ñaar rek la ben nga ñëk xol ne yalla mo bëgg ku dimbali ndax yalla dafa digli ci alquran ay ay yu bare di dimbali ba wax na sax lu yeen joxe ma delu len ko
0: waaw waaw mu
4: te man faqtu mi jeen fo yorifu yow boy gene di joxe da ngay xam yalla ko delu ko roti
0: waaw
4: ragal be ci da ngay xol toujours ne ki liko dal tay man na dal
0: ci
4: di bokay dimbal toujours ko baye xel liko dal ba may laaj man na ma dal mo koy laaj lool fofu ku fay xole lu bare ba dang ko baye xel
0: deug la
4: waye sa bu nit dikke dina laaj nga xol ni xol situation nek nim baxe yim nek baxul nga toroxal ko doyel ko baye wo xel yalla yow ñom fofu lañ dal xole ma dañu xamne yalla mo leen jox li ñu yor te ko joxe yalla delo la waye tam nit ku ne warahi fi kulli khalqin haqq man khalqa seigne touba nit ku ne xolal aq yalla niko bind ci mom bu nit ñoo nga xol doy dem bul xol mata dem bul xol ciagantem bul xol dara ci mom yow dal xol ne yalla niko bind lu may jëf ni mom yalla ka tax te dañ wax nit boko dimbalé ñaar rek lay am benn bu fekke da indalé lor dimbal gam ko dimbal dalay fekk ay lor su indalé wotu lor dimbal gam ko dimbal indi lay yow kon dimbal nit mom ñaar anam yef mo
0: dimbal
4: waye nak jamono ji danaka ñak wuul nit ñi tax li da am aaju sax du ko sawar wax
0: da waaw
4: ndax bo yob ordonnance li ñu jëk xol ma gis kene wax deug la
0: xol dat
4: est ce ordonnance
0: xol dat bi baxam
4: mango donte ñi yaqam nañ waye loolu man na la yobul def lu bax
0: ba ñu bari do la tax duñ def
4: man la yobul
0: deug la
4: ak julli nak wërta moytu lu bari ba du def
0: te li nga wax ñom seydou khadir ku mel seydou khadir ni mo gëna bari na lu mu xamone ñi liñ koy wax du ci deug waye yoram neeku ci mom ci
4: dedet
0: mom tay dañuy jappal nax lañ ci fekk xam na ni ki ni mu ko xadar amu ci
4: señ bi nax la ci yalla ko jaar
0: nax la ci yalla wax
4: ku ñi nax nañ la wax ci yalla
0: wa kay
4: ko ñu xol na na na na tiya kon li dal moy jenn yi nga xamne mom ay jikko la yo xamne kenn ku nek ci ñun war na ko bayyi xel bu baax ba xamne dal mom seydou khadir ni la dundé bayyi fi li mu fi bayyi ci ay ngeneen ak yiw yo xamne du jeex mu waxtu wuñ ko fatali ko rek man ci royat man ci jarri ñu waat bu baax baax baax su ko defé kon xamna wataay magal yi
0: ci
4: man ci dugg
0: wa kay
4: man na leer programme
0: yi ndax
4: bokk na ci li am solo
0: mu ngok
4: way dal seydou khadir seydou khadir
0: machallah
4: moy li mo do wax legi jikko yi ñu fex yépp seydou khadir la bokk
0: jere
4: seigne touba jikko yi ne waxon ko rek buñ dindi won seigne touba fuñ ko waxtaan ba nopi tek seigne abdou khadir da koy mat seuk
0: ci
4: lako waral moy da xamone seigne touba fa war ci tak lako tek mu ñu tek seigne touba tegon tankam kep ko xamne fi seigne bi tegon tankam fa tek sa tank bu agge ngak ko defé lolu tam da ba ta baye xel ñu xamne kon buñ ne seydou iran moy lan moy talib bu deug nak moy da ngay fexé ba Seigne Touba nekkon nga nekete képp ko xamné nek nga Seigne Touba nekkon na la wéré kenn gël deug ak garbi ndax ni mu fonké won julli juma ji ak julle lepp day ndigal rek
0: day ndigal
4: ni ko Cheikh Abdoulaye dim ko joxone ndigal mo xamné ndigalu kilifa lolu sañu ko sagal ben yoon waye nak ginaaw bu nekk ndigal Seigne Touba ta'ala kon lolu da yakarna bokk na ci nga xamné mais da ko baye xel bu baax
0: ba wallahi kéré
4: ko fi ñu doon yow ci programme
0: waaw kay jërëjëf
1: acca Seigne

0: waaye am na ci way woo xam ne Baye Lamine bi mu koy kañ day mel ne day dem ba ca askan wam bokk mu di leen wax kii ngeen am kan la di leen wax ne yaa ahla kan ni am ngeen fi kenn ku nekk kenn mooy Cheikh Djili daan ne moo doon imam ja kay doomi daam ja waxaat itam ne al istiqama jikkoom la ndaama bindam la daama di kaddi Djili waaye waxaat itam ne tawxid ju koojul sunna su mejjul ak xol bu gàppul kenn du ci Djili loolu nag day mel ne buñ ko tënkee ci mboolem li ñu waxtaanee lépp rek tawxid ju koojul sunna su mejjul ak xol bu gàppul kon day mel ne ñett yii moom bu ñuy waxtaanee silukul irada day mel ne daanaka mën naa tënku ci biir ñett yi
1: waaw
0: nga xam ne kon Seydou Bakhadir moom léppam rek ay ngëneel la ci buñ ko mënee roy ci lépp luñ man sëñ Thialiou nag wax nañ ne daan na wax ne sëriñ bu mag bi kenn mënu koo roy loolu pexee seytaane
1: la
0: ndax boo ko mënta roy ba dab ko it man nga cee roy ba raw sag mas te day mel ne kon Seydou Bakhadir moom bi mu gimmee rek foofu rek la tegoon tànkam kon nag képp koo xam ne bëgg nga lii Cheikh Mohamadou Fadel waxoon sëñ boobu ne ko woon dañ laa fekk ci yoon wi noonu laa yóbbaale kon képp koo xam ne bëgg nga ëllëg Cheikh Abdoulkhadir fu mu nekk nga nekk fa kon day mel ne la sëñ Modou Amine Tafel waxoon ne Cheikh Ibra day saxaar gu gaaw goo xam ne du teggi tànkam du taxaw kon nag ku bëgg mu yóbbaale la da ngay fexe dugg
1: rek
0: kon nag Cheikh Abdoulkhadir moom it ku bëgg mu yóbbaale la
1: da
0: ngay fexe soobu ci yoon wi mu jaaroon te yokk say jéego
1: képp
0: incha allah
1: jërëjëf macha allah kon yaakaar naa mbokk yi xam ne ko duduma tënk moom ndax sëñ Abdoulkhadir Gueye tënkal na ma xanaa kay ma nuyu bu baax sëñ Baye Lay Moussa Abdoulkhadir moom ku rek xam na ko ci diggam Seydou Khadir waaw yaakaar naa kenn la
0: bu
1: kéemaane bu yàggu rek la ma woo naan ma sa kaan li nga xam ne maa ngi koy jàng Seydou Khadir noppi na yaakaar naa saa bu màggal gi jàll rek ba ci suba laa koy tàmbali léegi mat na ñaar téeméeri kaamil xawma lu mel noonu xam kon kooku moom tarka la
0: te loo ci xamut fi ne li muy doon mag man ba mi ma mujjee dem toolee dajo naa fa
1: waaw ko jërëjëf
0: nga xam ne day nettali ci Seydou Bakhadir lu bare day nettali Seydou Bakhadir bay nettali bi fi waajuram jógee ak na ci Seydou Bakhadir doxee nga xam ne moom boobu waajuram doonu taalubeeb sëriñ bi ci maanaam jox ko ci sëriñ bi waaye teewut sëñ bi kóllëre gi mu siq ak Baye Lay daa tax mu dem ba ca barabu waajuram ñaanal ko waaye dane ko waxuma la moom de waaye mboolem ñi mu tëddandool fii sax dinañ xam ne tey gan ñëw na
1: am na fi ñëw jërëjëfe Seydou Bakhadir macha allah kon ñu nuyu bu baax ay mbokk sëriñ bi taalib sëriñ bi xaar mooy ak ay mbokkam yoo xam ne suñu wëlëre lañ sëriñ Amadou Boussa ma nga foofu ci diwaan bu Guédé waaye sëriñ Mbacke yónni moom it ñu ngi koy ziare bu baax sëriñ Fallou Boussa ma nga foofu ca Kojale waaye sëriñ Cheikh Boussa ci barab ba ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax sëriñ Mbaye Sène moom it taalib sëriñ bi xaar ku baax moom it maa ngi koy ziare bu baax daal di wax Sibylaye Samb kon xam naa mën nga jubbi rek téléphone bi su ko defee du tee ñu mën a ànd ak auditeurs yi wéyal jataay bi su ko defee mu fàttali mbokk rek képp koo xam ne bëgg ngaa barkeel si jataay bi da ngay daal def 88 628 13 37 88 628 13 37. Sibylaye Ndiaye moom it chauffeur fàttiwu ma ko maa ngi koy ziare bu baax a baax 88 628 13 37. Xam na ñi ko xam ne ñooñu koy topp ci YouTube bi tamit ñu ngi ñu envoyé ma sëñ Diouga Dieng foofu ca diwaan bu Italie moom it mi ngi koy topp foofu ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziare mu koog kon ku mel ne El Hadj Modou Sall moom mi ngi ci diwaan bu Ndakaaru moom it sëñ Modou Ndiaye mi ngi fi ci diwaan bu Guédé ñoom ñëpp sëñ Bass Dione bari na daal mbokk yoo xam ne ñu ngi koy teewlu bu baax a baax léegi nag ñi nga xam ñooy envoyé message bay boo ñu jaar ci kaw rek jéebaane seen i kàddu ci kaw ci 88 628 13 37. su ko defee kon ñu wéyee rek ni ko Seydou Khadra waxee rek ñu daal di dugg xëy na ci màgg ak ci programme bi màgg nga xam ne àjjuma la yaakaar naa bu soobu yàlla fii ci këram gi nga xam ne mooy nekk ci juma ji yaakaar naa kon mën nañoo tàbbi ci programme bi ñu xaaraan ni mbokk yi nga xam ne bëgg nañoo tàbbi si képp koo xam ne ñëw nga rek ñu jël la daal di duggal jataay bi bisimilah.
2: kon ni nga ko xamee rek moom ñu ngi waajal bisub Seydou Abdoul Khadir muy àjjuma bi njëm di bés boo xam ne nag am na ay waajtaay yu koy jiitu yoo xam ne baaxoo nañ ko amal ci ndigalu sëriñ Cheikh Abdou Khadir waaye ci kilifteefu sëriñ Moustapha Cheikh Abdou Khadir ak jëwriñam sëriñ Sidi Mbacke Cheikh Abdou Khadir nga xam ne at mu nekk rek dañuy tànn ñaari kër ci kër yi nga xam ne ay wëllëre Cheikh Abdou Khadir la ñu woon yaakaar naa Cheikh Abdou Khadir ni wëllërante woon ak ñëpp taxoon na tukki yi daan tukki réewu fa dem bay fenn daa bokkoon ci programme tukki di wër di doxi mbokk lu jafe nag sëñ Amadou.